0: ci dawo ala ja ye fuma tamtam ala ja ye god collecting ma embe ji she im be ka uwa amra god collecting kuru ala ja de isana so kuma dura ndu so hangal de na sha de awaje ro yum lar ro gonum le tela dan kasharo tartifado en sanana duk so ba kuma dura de lo ta kana ye kuru awo foto kare ado en gonum le nimi ne kala ya dan mana tana kuro kala jami'a sai fata Allah dan kati na kara kuma maro chaman jaka nguru dai kilo pinni yakin yakin India da kuro nguru muskwe kilo usku falla alaji osoro tarin wanda ada kozna kare ada ada kozna yuwe ta sanje kala alaji dai fata lan kara kuma maro awa 35 mbeji shilar da Saudiya dai 35 dai ferdana ma da kan gada buro waldana tun da shima kusoto da tumo kuro kusoto dai alai ada dukso lar da Saudiya da shima tumo da ya kuro shi sarta anzu mbeji sarta Allah din gaita awa dai kan doye da dukso ita gadkata ada shima kuma dura awa lejin
1: ngila bor da ji da am yarwai am krebor ne wane mare sai ciza Najeriya ro isen tenus kuma ro kare Borneo kuru sai dawarin kasharo gawo kare adone zeyu gonum kude kasin
0: jama kare Borneo ma da kar ma dura sai don am da sai Borneo isana ma da tamotiya don awa ma rada aworo gna step by step yo da category da Borneo ma dura isin ya fiste na da Borneo so da ma me ji sai da kalakta da ya kwa tondro isan kuma amma biya duk so da na da biya ka wuri ada a wuri ala jaron Najeriya na tuna ma har duk so ala amarja walta a tartib do da amma kwa schedule do kuma Borneo ma da kuma dro fund do suluru yan amma kuma ma schedule lar great lan karage
1: ngila da ji abor ala ja kre Borneo da kuma halin kasharu
0: ya dawari zalan kashar kuma dawari ne a wai kare anda so ji anda so yi walan kashar do so kamfa a fara hotel zala din da bana kan bosa ba a walan ka ba ne sa sala anda sa le za mu da anda ta dia da ya kurci da dolin a wa da je ro ta su da da ta nana ma da to su go za da din kana gana la da ade kashar
1: ngila ya bor gana la anga war nya kalan ya sa hanga war di gana la terese parla india wa kazana kuru teda ze kauda tida haje sa hanga war da ji kumun de ya da greni mi aye kumun de gana anga la to ndana la kuru aye lamar do ni amso kunum do ndi so do ngao tida haje da ji tida ita ga tina din
0: shi lamar kauda ya ma da ma ka da sambi sora kauda ne de ji kuru ade ma kausur na kodina na dere biya kun da awo da sha mun da daga da zina da jiro wallo na ma amsa duron mari tana da tilarin kurkula jami'a da fatuna ada shi ma awo da dalil ade da take im arafa da rumiya arafa da ma suwa sa biyo suwa in gozu san di rota na wanda duba to loyi ta sai gawo sa indiye tsida sa di rota na nan do arafa ma tudo yo ade aifi ma ga da ne kawo arawa da tori kawudo da qur'ade ma bautin jiya da shi ma yo kawudo sara wallo da ma kawusu inde da nan zawo da ya saka awa jire aduma na da tin yo ade shi ma nan gade da sa ngawa ko tana da ku ya da do kurushi sa ngawa ko tana ma da kala da foto kala amma fati ne da da tuwande da kun barin waje san awa jini da wallo da ma awa kadarimin da ya kuru 35 darasu da ya gwanwa lanin gayatun a wani gawanan rumarin gayatun an da ya fuwe a fuwe ma dora ya sami da ya kwaci da hajji ya fuwe na dasa adashi ma a wani wa zana dora a nim don di ya alabara su ke amsa don di zana fito da ya damara riwuran awo kundi da ya cilawar rita ya fule zana lanin amsa the combo so chairman I rather than I can yeah pro can yeah bre malaria continue da pro zambarwa da shi ma combo kasuwai bre na din da na mu a da shi ba awu da yan
2: darasan glazoro harami karantu a da bayan to ne bukar alibe a lard Saudi Arabia ilan washa diena madafa ngau ade makamaluktin desa arakreta

0: فاطمه احمد جوري قول زنا لنجي يا كوسكن قول وانا ورا لنجي يا كوسكن قول زنا لنجي يا كوسكن يا قول زنا كاني ماما شفتها يا قول زنا جوان ذكر ما يد قول زنا ورا لنجي يا كوسكن قول زنا عبيرون بير في ورو يا نانا رودي يا نانا دالي يو يا لي يو عليلي يو يا نانا رودي لي يو علي دالي يو يا ايدي
1: ngila zoro harami karantut mangana tamtam pale done amina rawar rami ada fado kurade ma suro praskram done wacre na done lokto adre dem da was kamrolo na mamudu done suro praskram eden zandet de kla dori done hajju kre barne taji patoro kinshe klan praskram do itakatin adema harami karantut suro praskram eden pena kada fano atanas kumaro adudu done amtone cida haje kumunde sonda ruptana adudu done jemi dina dukso sonda cida haje rupsana made nandiro benge fanu amdone amarame lezana kurade ma njime lezana maranji me lezana hata kuru matara lezana mada kunteno nandiro benge fanu adudu done hajular na jeriya kumunde ya kurade makre porno ya kunteno anandiro kladin boyenge fanwa hata taji jarida ma fal kre borne so ndirtida haje kumunde rupsuna maye andor kdaram done haju kre borne kladorin zakin shedlan abena sedu fanwa taji kwalok tubanna tubaro lenye zol manaye nandiro kanyen tanas kumar kula modu done shi paraskram done watire adin taktiro lo na masuro bayan done nandiro bayan gena ladin futu ko hukuma done kom komie lar done Saudi Arabia gastate daji bayan zina de iwono daji haju done sadu indin pindi de riyade adudun zade haju done kumunde da kozna aso ne kumunde da sadu indin pindi wurin ne da kozna amma pindi de da sadi taji abi dalil lo taktir rolo no ma loktudo ne haju kada nyanza le tembe din loktudin tamando ne shi ko haje million uskuwa sadi kada biya tana do loktudin daji tamando it daji gumnati sira so ne ai adison jami kada so wanda shi cida haje da rupsana daji kiltiya daji sadu indin findi da riya da shi manguwa kila kumunde dilan daji kwa zo lado ne ande abu ni madia sandi masu pur uskupal diyaw lar pal uskupal diyaw araske super au super lar super fal u diyaw indi super lar araske diyaw number indi gultina ma adala nanti ande abu ni daji lanye zor mana da gota bari nyan assalamu alaikum
2: Waalaikum assalam bala yarin da wata klewa
1: da wata re
2: klewa sule alhamdulillah umma sai Aisha Muhammad Murugan ga mare wakil karfa radio karantuwe
1: ngila zoro ya Aisha ya kirin sura paraskara matrela
2: ngila amde burne abula ga sama sura wata re gurmana Allah ne fa hir ngo wasodo
1: Allahumma amin ade
2: ngila alhamdulillah awa non ma 2014 duro kudi ko 2016 ro ko ire abanna 2026 ko
1: naam ade
2: yawa ne da awdawa kada baina dan faltuna yesu ka ate alhamdulillah
1: insha Allah
2: kullar darin nafta da kananga da na nan da amse kuma sai ya bozu na amcin zama bale sana da alhamdulillah ala kun zan zalle za dinan za lairan za rongodo sana lar da rongodo sana da kuma da ala kuma na rasuga
1: amin ya rabbal alamin
2: ina da nan ne kuma yan godo ne na da kuma da ala godon da tuma na rasuga sai ya
1: ala
2: istiki fari modazu ada jo modan je jo ala lar ndero ne le fa herun go wa tungala yawan ci
1: Amin ya rabbal alamin ngila zoro ya Aisha daji Muhammad Nguru done ganga mare ne lokta gonum ponum kurade ma ne bayanum da yayin suro paraskram done daji wace din tanas kumaro kla modu done ita gatinan kurade ma modua kunten kila naptu nilefayen kuro ala barasa ke futu fayen buen na jami kadayen tu ndina deyi kire borneiro teida zi modua tidina ntana skumaro kila naptu nilefayen kozo laya ndia bozuna. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Wachire
3: wachire
1: nda tukilewa
3: kira
1: sore ngana Umar Habib Goro Gambore wa tilka na kala da
3: okaran
1: ce ngala zoro
3: Umar Habib o shekin shiro faras karama
1: ade
3: ngala ala tsara mu kwanza kamilla ce
1: amin
3: wala ngoran za su mona rasule
1: amin ya rabbal alamin
3: ala birniya baladan da nan jaya sama sar na fili la wahir rasul
1: allahumma amin
3: ayo kuma adudu done sa zu din loko jione dan
1: na'am
3: ko ne din loko no kure din ala kana no kure din yo sa zu din loko jione ala shima gana zoro da mangule bana
1: ade
3: robbe nan da nan gana amma bai wani gana zo fanzana fa awun ga gana ala yi san da ko zana tron gana inde to ba to shiri gana fangai sai am gana tron to fanzana da ala tron ne lewace
1: amin
3: ba ala sai da wurzo
1: amin
3: ali shi ai sha koruma bai nan da sai da kamin lokuna
1: ate
3: sai ala ya sha farana
1: na
3: ala inde done kuma wayan ya kama da gare ga kuma samma zo afan da lenya da ala inde bari ni na
1: amin amin ya rabbal alamin allahumma amin amin ya rabbal alamin amin amin glazoro umar habib nguro gambore nye lokta gonum ponum kuro adema aben kada yimayen hata amadua kunteno tanas kumaro kila maududone asuro faras kram doni wachire den zande tinayen. Adema harami karuntu buen kada fantina. Tanas kumaru botia modua diye naptu nilipai. Mkwazo lea andia bozuna. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Naam, wachire. Kilewa sile alhamdulillah.
4: Umar Alhaji Ahmad
1: Banzu gomna ya nya kirin faras karma cirela
4: amdan ajira ala ya tsara kadar zo da zanai
1: na'am
4: wace da wani sai ne kuma jara su ya kaliwa su la yin sura jama'a bayar ala ta suru
1: amin ya rabbal alamin
4: awara ne sai ya na tura sarna andena da yana san maso kuma ala ala ne mu kubulu ala suru
1: amin
4: ala maraja andero ne ala kore na san maso ka amin ma ala ala andero
1: Allahumma amin
4: ala andero kurumura jira galcina ala ala andero kule zuru kuru
1: amin
4: sai amne awara sai rubu ne shi ma kawo kisa andero
1: na'am
4: ya ala kuma kinin ne kuma biya makarkin kulin ne ala kore na kuma ala ne zaabi
1: na'am
4: da ma fato haramai ne ko yi kuma
1: na'am
4: laro a wurin lar jira cikin duro ala ya kadar zuciya le zana da wanda yana musallai gozai
1: na'am
4: to na so sai kan uwara kikinta kalama kilza le zanya kasa da goza ala ya kadar cikin duro
1: na'am
4: laro lar yawa ro waya sare yawa zauro to ai ta mo zura ga yingala ta jiraya
1: na'am
4: cikin duro da din na wannan ma yiramin gima tun marna alan amma taron barbai
1: aje
4: alan da ruka da
1: amin
4: ya rabbal alamin
1: amin ya rabbal alamin Angela Zoro Umar Alai Ahmad Banzu Gumnai Nye Lokta Gonum Bonum Kuradema Nye Bena Kuradema Mudwa Itagat Kimain. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
1: Wachire.
5: Wachire wa ala ila.
1: Kile wasile alhamdulillah wa.
5: Kamen de sun du du kotele wa.
1: Kile wasile alhamdulillah.
5: Barka.
1: Naam.
5: Umar Instagram kale Umar ye abala Umar.
1: Ngila ba ande bale Umar nya kirin suro paraskara matre.
5: Umar ajin awodo ande mana ye mana. Tuna Umar indi sai samaso mara da sanna mata sai ala ande mona ro ando kan sanna mata ala kamande mada shima da kasar goza da adwa da ande ro sadu
1: na
5: putu go no le zana de daji mande ala sandiya kalewa sulayin tarti jar sai ya kalasu
1: amin ya rabbal alamin
5: putu go namza le za daga wana de wadalar dan da sai lar su to mai dubure
1: Inshallah.
5: I want to do a mazo of the Jindy Fine current radio and the Razan Admiral Ryan. I come up there.
1: No.
5: So when the dumb and I am a Korean, I want to do that.
1: Mashallah.
5: Some muscle fire and I did a current.
1: Ati.
5: The Alan, there were my some muscle and I'm going to demand some more Alan.
1: I mean, Yarapal Alamin, Glazoro, Ale, Umar, Gomari, Datram Kalwe, Yellow Togonum. Wannan kuradiya ma bayyana yi mai daji harami karanto ko an abtun doya sauya to su look to ganaro linye isha daji foras kram done watch reader zolmana da kanya gonye konye kaudun play ada karno

0: Glazoro harami karantu wanda kanta sai nan da gwaji ta magana tamtam fule a da fano a kuradiyya masu rufar skram doni wato na doni zulmana da walte kanyana maudu da ya kula da wuri doni hajju kare borno da wuri fatarokin shi klan fara skram to ita gatin da jilin ya zulmana da gota gonya kunyan assalamu alaikum wa cire da inda wata kilewa kilewa sai alhamdulillah kamar askara ingila zoro isa musa nya kringen for askara ma cire
1: la ma sha Allah kilewa sai we awo kala din irakin har da samun gatsanan gawa da duk so ba mana zara
0: na
1: ande ri askara kama alaro askara ganya
0: na
1: kuta alajan da kilewa sai ne za su takidan za kilewa sai ne kamar zana ya kurushuwa mashal awo kade ba
0: na
1: surun zan awo aiwe to andin kurukulewa za sai ne sai kamar zana wa da shi kama alaro askara
0: na ade
1: kudu kuru yawa ya kudu kuru sai andero kama alaye godo zana ande di yana mada
0: na
1: duk so huta awo ba zu gwamnati gudu zana yake ko sai gut raye kana da ande di yana da alak mai wo yana ro wanzu
0: amin
1: kuma awo modo a din yano yawa alak kurukure sai yin sai ya kalatu do fan zaro
0: amin
1: to ande ya kare sai yin kun zana yi sak kale wa sai yin ande ana za
0: ade
1: kuma awo modo a din yana masha Allah kale wa kina
0: amin ya rabbal alamin isa musa ungurdo ne koi dam kare assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: wa cire
2: da wata kira ba la yi
0: kire wa sai alhamdulillah
2: ya sura
0: masha Allah duman jin
2: ni ma samai nan gura adam kolo kolo waya inde su da ganyen cikin ba
0: in gila zoro ba ma samai na adam kolo eh faras karama cire ba
2: amma da san ma sai dikki kiji mana zana ko wanda ala saurin da rikuma wanda su mona rasulullahi
0: amin
2: godo godo herber su marde su kurin ba sa le zana man sai da yan gawo daga yana
0: Nah.
2: Ala sor aje gullen gedo ala bara su grup so kinza taira da ala sor da kuma da ala kuma da shimona rasul ala won yana rasul
0: amin
2: andido nan nan me doctor arfailan sai idan ala ngoda yana da kuma da ala shimona rasul kuma da ala won yana rasul
0: amin
2: ala lardar na sun ne wai su
0: amin
2: lardar na sun ne wai su
0: amin
2: kuma da lardar jina ta samma sor na sun ne wai su da ala kalan da aka kumbanci ba a kuma ba rekomande alallai fallin an tsammal da niyan nasuri
0: amin
2: da wannan ba ala
0: an kula zoro masamai na gurdone adam kole ya lokta gonum bonum kurade ma ban kada yiman madwa kuntuno assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa cire
3: ala ka wannan ba ala
0: da wat kile wa
3: kile wa sai Mashallah.
0: Ngila zoro zana gubyo shakin shiro faraskar machero.
3: Ade faraskar machero sama fal fal lo faena.
0: Naam.
3: Alandar ndene le ngu wa her ngu wa fatakin alar al. Kena.
0: Naam.
3: Kidini ndene. Jaman de borno sama tora. Kena mayan de gargaja mayan de zamanya sama so ler ngira ala soro.
0: Ade.
3: Number 1 jaman health is well. Nile wasima kalallo.
0: Naam.
3: Ya inga wonne le fara lardo nene faro formia jama lardi tamma soro choro
0: na
3: ya alamu ka pero kamujo
0: amin ya rabbal alamin daji zanna gubiyo bypass na dunya kamgin saw look today basidina ade ma harami karantu faras karam to ne wacirina allan daji daji foto jami kadai boza bayan au madua herre sadina dei taji ala hajunde ekre borno ya lar Nigeria dina duksua taji larnzaro bulanzaro clear silence ya kalax ala nilefa naptunilefa larnde Nigeria krende borno ya roche su engineer done konya apsna maluma balari paraskram done wachreda itagat kuku

0: grasoro harame karantu da joko asoro paraskram do ne kutunum gule duro gaya na do ne foto adata de paraskram foto kutunum gule zol mana ne duro kanya ne de anda bonu kura de ma kutundo sada bo yanku paraskram kutunum gule kam lanta ba kura de ma kam zorte ba awdo ne kaziye foto sudin ma nashandon kaziro walzana wan bejiro wallono ma tajinye bonum taji pengumia moduro gonye kladen sendengen so kazi kultuna ma ad abitude loram zutu anduro ma baleari paraskram done kutunum gulle da itagat kikin na done namtundo ya sawya taji lenye zol mana da kanyen zol lande aboni ma de sende ma super oskupal dio lar pol oskupal dio araske super au super lar super fal o dio indi super lar araske dioin andia bonuya daji nende kutundo soda wengui ade ma daji kwa loktu bana tubaro na tundo ya sawya taji lenye zol mana da gota padinyen so kutu jamie da panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam bala ya watukile
0: na'am kilewa sale alhamdulillah
1: Alhamdulillah ushaka sadar komandi Allah ci da ma barara su da
0: Amin ya rabbal alamin tu mana jin da nan da boni min
1: Gila Umma Aisha Muhammad mana jin guro ganga mare wakil karokar radio kuruntuye
0: Gila zoro ya Aisha
1: Gila ode da kutun da yaru
0: Na'am
1: kama kullun gunya nan giryarin go class uduna
0: Ade
1: shi baraz gamna barna yar Allah shirun ne lefa ka kuru wasara tu
0: bezir
1: na kalandar da Allah sabta diyo ya cisko no ade kai da zaka ladan gadatana
0: Ade
1: ke general manager da Bakar Suleiman ne kalashi ma da ta ida zace zuda zuna da su ka amsa do wanda nafsa sai gwamnati sai ra'ayi sai su gingu zai wata mi da jiri kuma su rongure ya da awo fata fakki a kaman ya tulu har sar ko ta mi kura refractiona hadi nayi rafin da fakka kirti ta kiya na da tere na mar gwamnati da kalan zai isu sure a sai ya da kafa da sadina saboda na da sai rotero an da masan da gulgin
0: Ade.
1: Yo da ka ban gon gurin da ganga mare ya da. Duri san ne wuri ti ya la san ne wuri la ne ya kala san yo.
0: Ade.
1: Ika da fata min gure ya da san watra kada.
0: Ade.
1: Haki da tratana ma da an kadda isa sarana sagogo zana lamu ya so sadina. Kamar kuro la rungo ya mbe. Ke tsana kadro tratka da na loktu da ambaliya isuna da awa fata mi roka ti taktuna.
0: Na.
1: Da isa kwalta soruta a shana kota bi tracta ra kala kota mi da kada.
0: Na.
1: Da kuma tracta goza le ada ya fudu jiriron ji fizina mandulule te ba.
0: Na.
1: Dai kane da goza shi baran da gamna radio mai kuma rasu din na karai dai amci da man zutar audu don zaro luwa tare fanzen ma. Isa kota mi kura da hatta katida andiro tracta. Kido fundeya inde da kunduro san me yankal a fatol an chulo yayi da kwa zawon gole ke son din awode sita idisa kadiro suluna kwaltada gozu sari ko fa biuro charo kalta be kurada ar ninta le jimba for ainihi ka katide suro de tin ambaliya da kwami
0: son
1: trakti inde su kana kadro da kuma da Allah da karin zana rasudu
0: amin
1: ure da yi suro da la sai danya askirnya na honorable sale banga kala mana sada ya Allah mana ne na da na fun maulan tijin kalwurin ne ala yi sidiya ruwan yama kalewan ya dinan in yama ne ruwa dugo kuna ala yi sidiya kalar tada dugo ngana suna askirin yana ala ne zan zunguna
0: amin ya rabbal alamin masha Allah ngila zoro ya Aisha Muhammad ngorodo ne ganga mariye assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam bala yari
0: na'am da tukilewa
2: kalewa sai barka alhamdulillah
0: masha Allah ushakin shiro faraskaram kutunum gulero
2: Naam, alaji lawan garname manajin.
0: Ngila alelan garname.
2: Ah, awful manangera kanari.
0: Naam.
2: Andeja masodu.
0: Naam.
2: Awodoi gwamnati ya sidiya sirina mariye manayo, awodoi gwuzuna tiri mariye manayo.
0: Naam.
2: Awoga degi tuma andema gwamnati sirma solo eredi.
0: Naam.
2: Awoga de kuma da ran gwanna ngain tiri ngana tiri kamdala tiri dukso kurkam la ngapcha. Alhamdulillah ngayar sana ganga za siyasan kullu lamar da banin
0: na'am
2: anma kuma da dadi misallo kuma nutsu kuma cholera sana hadi kuma cha ngayin na kuriya da doctor asoru ritari sama soru dribla sari na akurla sari na wala gaje rumin nala kurkurun futela wala sayarumin
0: na'am
2: amma kuma awur da su mawari yamba ti tare ne mena dubtare nan da wala sakin su tsurin su wani mawari yamba
0: na'am
2: amma shi minister of health hayaro kuna doi kuna nile fa jama'a shi sai wara sanna mawari fa data shi cholera da obi kegi
0: na'am
2: da wala jiri wala jiri tira la health sanana suspend sai da cholera lo duno sai
0: na'am
2: ngilla ronado kuna sai dirin don ma kam da rango fitaye tare ma zina masirin zubul ko lada kunta tara sai kilina diyo ma nan zamba amma gwamnati da tare da box na wannan sai maza da gwaza ferza kurishi ma da gwaza fada ta sani
0: na'am
2: kinin dimin zuru kuru komishina an je soru marta salu a wurin gwamnati sirin ma da kula ma da faza
0: na'am
2: gwamnati ya rungo a dokolin sirin amma ba suru na kamar nan kolera yar man komishina ya masulu musamman ma komishina health tulu jama'ar rawan gai gai da kanari gono ngin gairin gai da kare don dan gai kare ta soma na zaman murna fara
0: na'am
2: kuru famine secretary don kuma security and away local she say state government she class ye chanklan dr sulu class security and jama'a class zai nana wala class manager
0: na'am
2: gono cin gai da sirin kasar gai da sirin nan gai da kare yo amsa ku ga kan da so dai gwamnati dai ci dan dai ku labutar amsa rifan dai amma commissioner na fara famine secretary na fara tuma fi manager ba wura kala kuturin bulliyan ga kai mato suna kala manan me ya fi mawan duman riyatin sirin bayan din
0: kala
2: Allah wala riyatin sirin wala no ma cha ku kada ko zina mar kutun dai ka raba yanya
0: kala zuru amin kala alailan grodone en garannan me anye lokto agonum bonum kurade ma kutum da ban kuma internet kumaro da je kutum da astunar wala no ma muradin beje da je hukuma done au cidaram done ni lefaye sulu daje bayan nasir tanas kuma rokla kwasado ne fita yartai daje karinga allan daje bulada zuktinen angozo la anda bozuna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam bala yari
0: na'am da tukilewa
3: kiliya sulai alhamdulillah
0: masha allah duma najin dana da boni min
3: abba sai ma najin gura jan rame la
0: inkila zoro abba umar sai ajana rame nya karinyan paraskaram kutunum gullelan
3: salaza faskaram kutun gulle
0: na'am
3: kuti da shi ma kala ka tsara kala a wayin da yamma nan
0: na'am
3: kiraram kurkuro ce shi ne minister of environment gullan bai
0: na'am
3: kiraram shi ma are ko haya maro kuma ro ko sauran fita yar ta yare sirri din gujin na kara
0: na'am
3: har sirri bula mar suluna
0: na'am
3: nan yana sarin babi sirin duro ne na walta sarangura mbi singura din din din din singura sai ma runguru ga ta katab guza irin jirono chillu chillu kuro bula in kozuna to indira kozuna to sarai rigor su kamai fardin ba chillu chillu kuro le kura so jiri ar gari ga sana sare to ro katab guza sai mai yerin
0: na
3: dai ku te fini mai shi ma guma te kiran manai dai guma te da shi na mai inde lamarin zuru kuma kira an kola ya sirin dungo kiro amte kiji sai da guma te fangana ada is looking the gaftinalan da potor rewi ada skirin ma kutu jami ka da karagudan da gunati ko shi maro hangal da kulli ar mar shawari
0: no
3: adi shi maro hangal da kulli da shi mar tayar gaza awan murada lambe tai chulu amte sai me gugulan sai shi ma turo hangal da kulli furu da kai da rewi shi ma na shanjelolo yarin jelolo kura de duwan sai manajin kala shi malan kam la sai gudan tawre ne ba kuna dina do sai sai gudan dai ade suku dai amtoru dai katafa dai kudunya sai dai foto ne su ta sa dai auren ha kai bar gumaki zo haza dai ar magun biya
0: kiran gira zoro daji abba umar sai nguro ajana rami lokta gonum kurade ma kutum da ban kuman daji harami karantu kwanan tun da sauya tus lokta ganaro lenye isha daji faras karam done wacire da gonye konyen
4: the boy is mine the boy is mine the boy is mine the boy is mine

0: Glazoro harami kurntu ndarason mita pisku uskunuda uwa kruna karau tumangyelam beje tamtum pule ade apano akura de maparas karamdo ne kutunum gule din karaye anado ne kwa zol mana da kanyena paras karamda gonye konyen daji zol mana da gota gonye konyen. Assalamu alaikum. Ndawa tu. Masha Allah, usha kinshiro paraskaram kutu nungulero.
1: Fatima mana yungu nge, kwa
0: wame nge. Ngila zoro, Fatima wago nge, usha kinshiro paraskaram kutu nungulero.
1: Lale, usha bale alicha mamkala kama kita yalta kulera ade.
0: Naam.
1: Isuna ade mdikari ngurondi lale mbwini ma kajiri bade za bwini. Lendi son sada sada na bolloi.
0: Naam.
1: Bollo zasawa mamande so sada sana biri so.
0: Naam.
1: Kora so sama rondo so ro gizada e sada de ndu soa o main tata na zunni. Kamla aram kamla kungana kamla shur akai dia. Sata ala barak. Sada sada na kamande su dia e ala kambai zuro. Sada da chodo da anima lo ansara takkikin na tisha na gane ne da ngurun zan sare kwakari tisha e ala miski aro kamande su duro. Lai atero sada anima lo.
0: Ngala.
1: Kutu kendi ne de kila nguru zanare kanti zume.
0: Na.
1: Ngurun jibo ya faltaba kurubila bila bale ali nguru de aligo shiro chudo are.
0: Na.
1: Amma zanare. Ali abin nan kan ci goma na shi ma alu mashin male jamba tsauran goro din jibojin dai sai a bana
0: ngila zoro taji Fatima hanguro gonge zuwa daure ya lokta gonun bonun kurade ma a kutumda bayanki mai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bale yari dawa ci
0: dawa tukilewa
2: lewa kulei kuma kana ngoro furiya ai ko cikin tarab karadiyo kran
0: ngila zoro kana furiya ai ushe kin shiro
2: kuturi kuturi kala potomiya litareya amma tun mana amme mana zana da amma kala zawale
0: ade na
2: kin buro nan ka kolara bi shin mu moda ka ta jige na son ji potomiya san ji potomiya san ji potomiya sa sa sa sa sa sa ya dai am to dile zakka da kala.
0: Na.
2: Kindi ni ji tumaro potomiklan zuro lungu e gabba daya trakana e so tunu lai kura rotizana lai kura de ayen ametrate lai kura de kala gomna kentara.
0: Na.
2: Tumba ma isa chemical de e pecha. Adi shima jire de mananzo. Awa zuna de chemical de pechana ma kam gere de taro kajin. Amma kotometrati putra nimi an dawo misal lon dawo tranna ma putra ti juri ne jin go suro lugu de sammatra sana putwa ai sai gun dina idi ka patte ya ne zu yo leidro ye zu tratulu na umari yo lei pura de shinun du tratin am kwa ya zu lei da tratin lei pura kuru dikkan kaden zakata kuru du kadin adin an karo gwamnati da shima kure man a wanzu karatun turatta chemical da kwacca ya yi kwalara a wani kuma aro tarfe saukiya kuru putu kirin kuma burai da ya gunzuna ya je zikari ga da nila nima ya dutan duzai da ya ne duza go a yi wani gundara a bakari kuma garan nan mai halle ne mai shi ma na do asali gwamnati ya furu ne ne ya nga umen arimarin wanzu ban ga umen da ya na oga asa ta NGO ya ne shi ruwa da ya nan don ya samu yi. Adinan karo NDC clans is some the budget crazy, Kuru minister is a commissioner, the director is a. Wunzona idea, do my kilo bayan silimba, Kuru mana nimiya alama awoshima de, am soda zinuma romana zain. Awoshari, maji yoso kila duwa tala anzen, putu doi, sayya, putu sayya rozo naro, dole sayya sori nankaro, ngo piti na hari batar kuna, watu waja awoshima de kamaro ngujin. Moto a dirijin kawaduro kokori sadin ba gi sadin waya bodi ne ai isa ya gozai amma wo shinare kwasa suna na suna na are suspended tarin goni kare bakawun je yare alan na kasuron goma ba kuru pulat uskuwa na shinare kam fawdi na shinare wa uja banan da usadin amma tuma ba doctor palma ba not palma ba
0: litarin dazo
2: premier no skuri
0: na
2: turon gilan premier kam gonye yike ma wone na dina tsau da arge yandu mai shi bare ade yin goza garan nan mo sare a wazen kokkoli suna na jiri share na dede allo am yatsa kurun narro sadiya bana kaida su sirin kuru kutura duk suro kor gula irman kara aduna karo ala da yan jara samaron gule wace am to kana yaro ala gule wace an da suka yi ala an ya su kawo
0: amin ya rabbal alamin an kila zoro kana an guru da ne premier a lokta gonum bonum kurade ma ni kutum da bayan kuma yin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: mushe kun shiro faras karam zone kutun gulle rondo mana jin dan nan da boni
3: ba ari a umar habib ngoro gambore wacel karafara da karan tuwe
0: kun gila zoro umar habib ya kirnyen
3: a ngala am ko sare sunan ala sayron ne lewace
0: amin
3: an ba mu ala sai ga wurin shi ma kan dala diska kamar yan da yana da fitiya yarda diska falsha su ta bayar da ma ba zuwa dana kama suwa sala shitran
0: ala katin da kambayo su da
3: am ba mu ala sai ga wurin am dondi ma ala sai ne lewace an dero ne an da su ta ala an da suru
0: amin
3: shi amma su awa shi awa da hakuri a gwamnati rolwata na shado ne gai kurun ne so na shado nan gai ne dai wado nan gai lardi ya cistu sare
0: na
3: shi chairman kotami kotami sin da chairman shi kotami da chairman kotami a kura kura are a shi chairman kure man gwamnatin gai a gare dan zangai mu kwadan sulor studiya gai tifara fiza sada fiza dan Allah kotami ya sanan gura ilma salada enjo ala ambe isana tanaso amma gai kamawa su har kon ga su tibirin ni gozana sai akin tawda jin sai rasan na tarasin ala barasa kuma na ka shara maron gai ayo amma gwamnati da kuriya shi kasar da shi ma har sirin amma kuma har da tibirin gure ra kwalja yon duya kuma ni mun zungu zana ma nan bi su aula tam lala bula da man bala aula ni lewa da ma ba adiya da letter dunan da yidin kuma jiri awa kure nan guro su adin to su cin na fan zai tarace are tarace har san me cikulta yarin kwatame ne fin yamba daulayar sanaya inji isha lidin sa son din yadda ku kuma ne da amsar marta dai kasar goza a wuri chaman shi a kambaran mewa filatin wa filai kambaran matuljin da indo za cin nafan zai taracha wanda ci kwatame ne ko zai katil solar ya daulayar fi da wultu shi tin bau ayo ku mutuka na fure me gulzuna dai kamaro a narin kam don da shi fitar ta staya langara na masadin landi tarin jimtule tullo mun jina kuma litara dirin goro in goro sai dora ya gwamnati da bana su da tarzi kuma gongoron da gambore litarin da mbe sakatri kare kuma rongon da su ta sana surorin afima surorin sadin na ba mun jina da ina dora da ta fizaya da she kam sore kam karinga goro da goza ya na dora saudin a wala sa kuma premier ya rishe gulzuna da litarin na da doctor fizaya kam na da sai na rosa na cinturo da sare ba tin kam sore na lewa so dan amma gwani men garan nan mu ya dimin garan nan na ba gwani men jimtilor ya dimin na da cintu ne su kuma ta gwamnati rinda a litar ya boto boto karinga karinga rinda da ro kamfura gura sare no su da ala qur'an da fanzuna rawalzu
0: amin
3: ala dero lora to da kalewa sai cin
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro umar habib nguro gambore assalamu alaikum
4: wa alaikum salam brale ali
0: naam da to kalewa
4: tsira babakar yarima ngure su zanne mana din wakil karakara da turanci
0: ngira zoro ababakar rima nya karyan faraskaram kutunum gulelan
4: ngira zoro da ji kuturiya uriya ku ahai tire mana gana re tsira lamba tu kura kura re ringo sinana da alabara su duya ngure san ba su sinana rin za sana da ji kura kura re su sadiri ana re kura kura da tsada da ji gwamnati lan kara amma sanya kal da honorable ali marabule saman kuma na MMC ya rafa kai wace kuma da ji lamba su wajiri kurra kurra a rufu da alaki yayi da ji kuma ta ma local gamanya lamba tu kurra kurra a rufu MMC a wuzuna re san ma san su a timura da kina da chance da kina ma zoro local din kala da ji shi kula zuri a cooperation sabonin nan da ci da bo sai fa yallo har su rowa ta aero sare ci general manager bo sai fa Abubakar Suleiman nan da bozu kulawa jawalwa ya ne bozu gulzu ta kuta kura lamba tu kura arin za ta wulo ne ma fa kare kura zile dina ala tirin da rawa kin ba san ma sana kadawa da shima sha suri ngo ro ko ngo su yar le rina lamba tu zaman ne rata tana rin amma mun ya lunga ta na lamba tu arin nan ba amma ku yi su ce ka zu dinon za ku zina da a tanjire ma fala da su kuna da tana rin lamba tin da rin ne da chairman Aliyu Marabal ne ko farakin sha ne na ce zai ko shan zu kin su yar lamba tu a kura kura arin san ma su bula yar da su lamba ta shi ma arin zata duno ce ta buri ne ngura ya fa dinan na la arunya kur kur da kata sere mota ita kada kada ko habsuro za ta mara mu wajin I did over the mark, I don't want to go about the Daddy Tama local and Jacqueline Zia, Jacqueline Zia, and Jacqueline Zia.
0: Glass,
4: you have to lamb, but Rakura in that. I did my boat here,
0: Maglalis, Glazoro, a papuker, Yerima, Dazinia looked out Gonum Bonum Cora Dima, Banum Daima, and Dazi Haramikurun too. Dazi Quanaptundo Sawyer, to select to Ganaro Linia, Dazi Paraskaram Duni. Kutunum gulle da gonya kunyan.

0: ngila zoro harami karantu wande kanja siye na ndiakozi tuwa ngana tamtampuli adi hapa nwa kuradi ya masuro paraskram tuni taman kariaka suwele nkaraye nado ni putu panuwa di kau tusu role nye isha din taman doni kenda petri ya gas mata kura kura ya buri detea nandiro benge panuwa kuradi ya taman doni daji kau doni rialia sepa dola kunteno nandiro tawanda benge panuwa Raja kwa loktu barna tubaro nila nye zol mana ina ndiro kanya. Ande abonu kura de mataman kariaka suye nasha andwe andiro pengui. Zol ladoni ande abonu ima desa ndi masupar uskupal. Diyaw la arapal uskupal diyaw araska sepur au sepur lar sepur fal u. Diyaw indi sepur lar araska diyaw in. Ande abonu ya daji taman kariaka suye nasha andwe andiro pengui. Daju kwa loktu barna tubaro, lenye zol mana da gota bali nyan sawu taman kariaka suwe nasha gade gade paduro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushekin shero paraskaram doni taman kariaka suwero.
1: Bala ali taman kariaka suwe, Umar Habib ngoro gambore, wajil terapoya doktor suwe.
0: Ngila zoro Umar Habib nyakiri nyan aye taman kariaka suye nasha gambore.
1: Ngila taman kariaka suye ala andalaka suye.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Batir ndembe sinana ndeyi. Si gai toji sinana yara titin gai remote ya gai titi yara sinma sinana ngulo ndo yare.
0: Naam.
1: Pande nera niya zai indi ni yare mdi.
0: Naam.
1: Amma shiga na kura dolin da ifal da naira yar indi sai indi da naira yar biyan
0: na'am
1: ayo kura amma batirin da yake batirin da kiran taji sadin da yake ito je yar sakin
0: na'am
1: radio ne kuma ro nan na kirin yana da shi ya shiro sakin ga nan gulon da kura ide ga nan data ne
0: na'am
1: kiru kollo naira do kollo sha ta dajin
0: na'am adar kaunda yero legend
1: kamaro ka kiyar charger da kiyar garan zai kawo mawo ya maro lejin
0: na'am kawo charger bar wajin duro
1: kawo charger bar wajin duro ki ta charger din da wa shi ta kon ngai diri waya dai ta charger min waya a wala ke kon a wajin dai
0: na'am
1: min battery din ti a wajin ga tulume wannan kalanga mai kamin shi ti radio da yaro
0: na'am
1: proto ja ne kuma ya sanana da yanzu fa shi ma jisuro din itin
0: na'am
1: ayo kuru reza ndembe reza ngamma jirotte ga sai na reza kallo to ne ramya kuro fa ngere din sai miyo isin amma sai miyo ringa din yaro kuro ne rasala din
0: na'am
1: asur yu min ma amma kallo to ngere ne ra miya miya
0: na'am
1: amma reza ka ndi shi reza ka ru kuro fa ngere sai hu isin hu du yu min ma sai yar jero ne rasala din amma kallo to ngere ne ra miya miya
0: na'am
1: ayo kuru man dai kazumun be ti shiro jensi do ne kuma kazumun jensi be juri bonle kuma a madrid so a ga arsenal so PSG so ga juri salarin yanjen so for ya kula tare
0: na'am
1: kire sai yanjen za kula tare na yaran du tulurin yar uwa
0: na'am
1: amma dai ga mata fanda yo min ma na yara du yar uwa yanjen za du indin yar uwa
0: na'am
1: don yaro salarin amma shi dai ga mata zai yanjen uwa kula tare da na yara du india be
0: na'am
1: kuruman shi addaman ko ya fal naira dofiya ka man dai
0: kuma
1: jare ne nan gan bai da mara
0: ade
1: yo ku kujin da yambe kujin gile ya da naira dofin ji
0: na'am
1: kujin da shi shiro yeni sai mara naira do ya tanyar hun amma yenin bai shi shiro nan gana ka tifa da tana da har shi naira dofu ro ta salabi
0: na'am
1: yo kuruman a wannan maskitan gai gina ta yambe ta almarin gai satandina da naira dubal din yar indin in kala ro maskitan gina a wannan shuna satandina shawala
0: na'am
1: yo kuru azu sai na ka almarin din satandina har shin da naira duya ka ande
0: na'am
1: yo kuru gai sai na ta kambun da gaskiya kamar taliya ne naira yar arakin tuna bai naira dubal nan dai di mai kobo da shi naira yar arakin ce kullun da naira dubu naira fiwa
0: ade
1: rukin ka fanda ya sha kare da naira dubu kullun yar hu nan dai dubu naira arakin nan dai kana kore la ta guro ku ce taman kala ka kala andara ta
0: amin ya rabbal alamin ankala Angela Zoro Umar Habibu Nguro Gambore nye lokto agonu mbonu mkuradie mataman kare akasu ya awakadae apa yang kemain hata akazu mudoni jesil anbochin mada kwenteno. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Musha kinshoro paraskaram doni taman kare akasu ya nduma ajinda nandia aboni min.
2: Balari Abba Bula Jakanae.
0: Ngila zoro abba bula jakana ya nyakirinyan. Aye taman kariyaka suye nasha bula jakana ya dun.
2: Pulaskiran taman kariyaka suye.
0: Adi.
2: Kama zoro ngalo barnoja ware ganala kuna shiajira abajidina.
0: Naam. Ngalo barnoja da?
2: Ngalo barnoja da.
0: Naam. Nda utara adi.
2: Kama zoro sajiza karma dufanera miyanchuna to chosaya. Yerin yasa da chosaya.
0: Naam. Saladin ma, tladin ma nda
2: wa. Aha. Salay ma dufanerin yashuna salay.
0: Na
2: kama soro ngawni jade bikanto na tin bikanto na tin ya de shenera yerdio yoro kama yerdio shuno madan wala sai zakar ma
0: na
2: shi tiyarim da so da de kama tama da kullo kama wala arim da shi yerdio shuno sai na la yero sai sallan wala
0: na
2: kuro bikara yo kona de au shin kaba kan yima di bulto kare
0: na
2: dufo yerwa bi da kanan jere
0: na
2: ya kana jani kama zo fulafa nera dufal nera yar yaka na da chai hir gana ko na tsara
0: na
2: kurubikara o yuko na beto shakare ji tumatara ne
0: na
2: nera yare inde ko ashida ko akakallara be mari ko gana kullara shi nera mi asu za zakare
0: na
2: ko abikara o yuko na fiata nera yare inde shon ja kana ja wala fa so dan yare ne fi rike ko
0: ade yaro do
2: aa yero aha kuma da kokkalo ya da amus bitinera yari akan cin bula ya karna usallai mare kuma da jiri awa kwa wala so jiri fa bangla san bi charge dan bi mare charge sai
0: na'am
2: sirine ja kana da wa fallar ma shi nera miya ro charge dan
0: na'am waya ma nera miya ro charge tin fa bando
2: fa bang nera yari jo charge dan shi kuma da katare nera miya mi ono bula ja karna usallai ma shi
0: na'am
2: zinna antena bi aka tiya bi aka yashe sallai hula
0: ade
2: ngala bala de sai tusha
0: I mean alaka ya sare ngala zorin yoro askirin yana abba bula jakana ye lokta gonum bonum kurade ma taman kare aka suya nasha done bula jakana ye andero be ngman da jahar mi karantu ko lokta banna tubaro naptundo ya sauya tusu lokta ganaro lenye isha taji walte zor mana da kanye taman kare aka suye nashandwe panturok taji kawdun ko fulada kruno

0: Ngla masha Allah huso andia krintur harami krintun deso kalkalok to adien mita fiskun uskun dukta uwa kalkalok to adien krinu ina karaw kurutuma imbiji nanduro awa duing itagat kuyan maalan nandi shilan kurno tuwine ilmu tuwine dajarami krintun deso kalkalok to adien wuma ya maida bor ya tusturo banakin So lok to doing and dia to strawberry kin ye alan lok to ndi sa la return sita sa miro sadanan nana to doing first karam yak shanai nandro ita gad kuyaya lok to ndi sa mien sita sa mien chilun no sadanan sawan chidai hasan muhammad te isin andro first karam doi lora mia ita gad chin dajukuru lok to ndi sa mien chilun ni sita sa mien dun no sadanan First cram, awu flay yanti, tam tam ma tam tam ma bichi, kudien and dro ita kat kuyen. Gradi ma lok tunde sa mendin in sita sa mendin retaro sadanan. Wukla ya maida bore iskin and dro first cram dre lamara nilifai ita kat kuyen. Dajukuru lok tunde sa mendin retar sita. Safa lo sadanan. Alhaji gaji mai duye isin andro first cram dre hakku adam ganaida ita kachin. Daji krintin deso naptin duaya sawya tamayin biji. Nandiye tam tam doin fraskan mandi tam tam ma kuyen andro itagat kuyen ma alan. Nandiye ilmo tuin ne kuru adeima kuru no tuin. Daji krintin naptin duaya sawya. Kwa amison fulay yandiye tam tam ma ada kurno kaw lok tunde. Sa la rita kalkal sutu nandro fraskan doin. Yak shana ita itagat kuyen dro daji krintin. Klewan andia kurno.
1: Ari amado na sarandal leono kaya minir siri na sara ari amado kaya shuro mai mai ay ari amado mai na kon kultu ye kun ya

sun de tada ni so borno usun nan de la media anda so goro ni borno usun nan de la media ya ye al bala de nga kin kaiya de ya kam ta kunya ye kono di ka shro go de na bu la lenga ma yo gori kin kiren ni kula du ne sama gana badia kaiya kura baro bo dinga gringele ne kin suma ye sundu takin suba ma kaiya gori kin kula ni ro tarta na

0: gila zoro harami krintu inde so nene da kan yes dego zin darasan krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm me praskram de tamtam ma praskram loro me tuma din na play india lansu mundo so agam boro maududo nan diro kladin zanden yandu cida ma do yin zili fo so yaw kara kuru kara uzna masan da forest garden not na mari yim ka o kinta we december za dunin findin luko ara kun kwa bola ame tuni be sandi adudu du tulurere yin zira jami sodale da faida na sha do karai bayin kauri astulu na kuru adema kinta do me saduni findi luko arakna de adudu sande nzira sandiro muraditina sosa sande bayin so sandiro so tuluna na jiyo sai yada abile chidan zau tana so kre borno yoro isha broken awol men wakin le chidai dambuwa diwai andiro bayin so sanna da jina sha din sande nindudin da so bule dana awa falla india so sanna da jarami kurin tun de so kre borno samar sande adonyina sandiro kakaduro dote de yadina so nda so njim hawarta tero ko amison sai amma so nai humana de sana nan mamure den beji futu in kashoro kurta na so na sha do kulo bare harami kurin tun de so naftun do sai sayo go zandiro andiro sunnao
1: abiye na sha do kulo bare go ningiri naftu ala marambari zina nafte abije mido huma na mamureli hutu inka shoru kuru aye shounda lambe ya sali ukutane kulo bare roka munde
2: jamande mamure hari shounda angra marambi chiti ae soluna bare rosa kulo naro nezana ae wende na ala chiranu isa saia karakara
1: yo nduso ari maru nduso sandiro wakalaka gela dai gwane kwane gare kapsu nanda
2: dai kwa gajana lansira mamureo ganazuna hari bare ba ta tero gulda la anda ta hangar ton gurza no bular wulata
1: yo soluna ma sandia sa ta so homda wulata
2: ah homda na hun wultu ya klando ko jondo grainta wulata
1: adin kasin na
2: biska biska maro banda ara karan da sarta tiri da ma te men men moto da diar tiri bulande men chok ka sa para bika maro ko ara dia
1: sai duzo de
2: am bare tiri ga jena so la gare so bia la tiri ma mure so sama so kilta moto goda izuzu injilan ika marla sakam za kwara
1: yole ngau au arkai wazna atrin cidaman zilifo iso atlalai kamar ta naso cidaman zilifo edo karar wuzna masode aiwanan diro katabe so gozaiwa
2: kai tiriwa tirawan diro edo karara le du homjin mar bare bia suru buraidan ko homdai urimin ginya kararo le zaimba
1: cidawdo gwamnati lerre sandia gozna beji cidanda sai cidado au kara wuzna kuruce kuloma am kulo bare maso abana da sande kulo da clear silence sari sandia tlamna sarala forest garden no tana sombeji sai dinan do dum sai di bawola ne am bawo no naden
2: sai ba
1: asalamaro
2: ba kuru maru ba sai ya biya shiru ma yim kazu wa na kam kare mai ya tro kazu ya nan homji na ganya au biya karan gulle da nan asalamaro kira mai gulle mar falma bare
1: yo lenne idi kuma kurundo ma gwamnati nan diro kasarin za nindirin za blaze kira man zilifo iso nan diro nasha do kara am muskon bari min alo sadu nan dia faizai no wollo no ma nan ne mandana no bejuwa kulo bare de kumunde
2: gila mar gule ya de gila maro ga gumnati tun teri an gode tu sai da bare bare ne ko din ma wa bare wa ya de tun kunda ar teri ai san melar ti gare ru ye le na me bare man bare baro an de mo jumba
1: yo nan kuma ade na nabgo
2: ade na ko
1: yo ai le nasha do kuma nan de mai ya kaduwe a wannan dia zilifon wa lezina don nan dia gana la burundo so hakuwa sai diro cida man zilibo so imradin wa
2: na sabi na sabi ana to ba ja so har sama so garin lotar har sanna de do da ya wura da ya wuru gina ino zuna sama so duna kam du ko zuna da iko a gwamnati kura ma rigi ma do wallu da sai dai ko zana fara
1: yole na shalo kulo bare da siring na ta abiye na shalo buladiya do kuma suro huma na mamure da ana matrin lenum are na so am muskon bari min arko am son sande mbejwa am so falla india gozana le zain au am falla india ro awo shi yi so sadin
2: bo fam zain din beira mana sha kambo soro na sha biya an ga mamrin sida kaw yarwa da sunna ma har shirin fara daga na kalewa mamrin gore kran ga wannan ro le na biya kaw ga jenan sida kula ya lan nan zarin di fara har sai mar asal mar kam da ma kom ta mar mon jin bari
0: gila zoro arami krintin de so adu huma na de sina na mamurelan kauli ada chido sandi asalan alai kamar a wacida manzili fo lezna madu sandi asala alai kamar sorin ba kuruta na son na sharo karason kulo barin da so da awo ya ilaliya iba afima basu andiro bayin so asinna chida maro sandi am karaya kuru kara faite ma har sandi afo

0: kendaya ya lokore awo kinda don suron da yana re kud ga da lorin te kala ni na kawro gone gane ani ade ndaman nan dubale lamar bare ni sabin ya zana so falwa ba ku ko sama lor amdo ndi furtu fato fato ya re kunjo go nana goyi amma nda da lorin te kala ya re amma zan no bai frama frama lezuma da ni bana frama so di ko le buna ngai bi a falla ndiya nepta kuma duma kuma da duso kala yi na kara ya wani bare so da shiri mara bare so da kuma re so mara ka zilan ka dai
1: yo armar a wala tari su nan dira su dai arka ruwa ka no
0: tari su ala bara su kita tari su tai da zan dai a wuro da nan lun kulo bare ro le nan ba ngama le nan ba isu kuru ga an boniya suro ga an bonu mai man isa suro don tam da fallan dia gura le le ala bun du so bakai yo armar su kita tari ka wusha armar
1: yo armar armar so nan duso sadi
0: arma am da yanzu tari kara ya so masa din
1: yole san dizi tari kara ya dace da man zili fo so ido asala like kamar nan don ba wala ne yan bawo no
0: kida man zuri ba kida man zuri da ya kallo no ma ke duwa jin bana amma ruwa mallai
1: kida ma zili fo in beji ta na so san dima am do kara ya am kula bare masu a gwamnati larde kituro su kana san dia forest guard da lamna sarai lan notina ma asala like kamar nan san di bawa
0: ai gai biya fatu na fatu jarida ma na zai fanyin yuma amma alinga kemaro amari ari chodoro kuruma ruye ne
1: yo isan kin sheru kwalima kuruma san da ruwa
0: a ruye ba
1: yo le na shado kuma aka yawon zulifo bai nan da ga na kazi zina da amkura ko kuru ade ma jabibulai amkura da kuru ade ma tandi mai ya ka duya sa do burudo hafuwa ngone kulo bare do mandana tuwa do ndilifo ba din na ya da na
0: ana bara su ke burudo hafina murande le za buruga hafsana e awo shari kwani ai habi aburudo ma hakke yayi gwamnati da shi mara sati inda shi shi mara ba don da yaro sati kala suna suna da inda mu ji no no ma zuri wuri gwamnati da sati ga nazara da ta jama'an da yi duro ai mutum su dai yo wa da fallan dia wa jin da re ai no to zambe
1: yo le na sha do kuma kulo bare re siringa na ta ai yayi kin daram do shi kara re kuma
0: kara di mana kara su kara ka di mara mu ji bare kara asalon no kara di mana mara mu yo bare ba so dai guza am dalu
2: darasa
0: kumar chama da dare ku ga yima la rena chama la reso amruwai so ade kana content gidi a ro chama rengi ni mai ngawo kati ba ro rumba
1: yo le ndan na sha do kuma a jabido e falla india goza ni mari asala le kamar ci da manzili ho ide sai gade de ba askra de ba sai dare ba
0: askra ba biya cikin amruwa no su ala cikin fa ni ndo a wore amruwa da zuna landara man amurwayen cikin wani jure ba chama malari da chama bau chama mobile la sadina da mobile lari tusin kullara balare amma da tik mai mananin nan lo wanta kuma kiranin ya yatin a wala so kirmaro sadina sadin so do noting yin bau
3: ngilazoro harami krentin deso daji aduma humana desina na kondiga ye andiro bayenda sinna arabi kretin deso putuna diro bure hurma kana idei sandiro kuma chida ma au kara kara uzina ma sandia forest gati no tuna mari chida ma zado inkura kre borno isamba do nyena do so ndu soro njim habar tartero kuru andiro isi taji humana desina na dombua diwa ye broken awol mi andiro bayenda sanna rin diwa ye sande falla india riga na bana da rakten da letar sanna awado sande bana murazana sandiro choloro wolo no ma kulo bare maswa kuru kara ada kwa idain andiro bayen swa sinna taji ari ma humana ne sinna na mamure asana ale kamaro sai ndiyan forest gata da sorimba kuma na ndi kondu gai ade sa ndiro bayin su asanna yo daji sai ndi allo gadi gabsu na da son abide lorom mo daji lorom du sai ndiro in kura forest gata krebo no sai ma sai ndi ma ndiro bayin su asarin kudu roso nda soro jim hawar tarte do sai amma kwa mi son da roso ne sai ndi ko jiba kula su lenzu shin ku ya sai ndi amma zu isu soro jim hawar tarte yarman manado jemi blade manazana sirrikiya awodo yi wakajin du andiro bayin su asarin no rabi karuntin da su ani masana ndi broken awon mi sana ndi kindime ndiro diol wa manai da furume ndi na sha do hu mana su na au kara don yi dawa din awo kaziya inda Allah na son bejima daji bayan da tiriya sasir ne gunya daji yimdo sandi kura forest gate au kara kara ujina mafaitima ya da kadiro wallo na andiro loram da mazin harami kun tinde son naftun do sai da sayo wanda san dure don su kallo fule ne beji tamtama ga fule da akirin ya ijina yi daji nan diro botu da gunya gunyan kliwan da akirin sano

0: glazoro harami kurintu deso nene da kan yes legozi ndara san kurnu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm paraskaram de tamtam paraskaram lorme maududo nan diro kladin sa dina de nashado jira manzili fo so ido karaha au karaha uzuna masandia salam nasarai lan forest garden notina madu gwamnati lardi sandia bulinzuna kuru adema adudun za so yinzira so asanna yo sandia mare abichira za kuru abichira za kamaro da naso krebor nero isha humana ne sinana taidazu anda awon zilfo bai taidazu gana kazi zina falla india din allo nan dero forest kramla donye tagaciye kuranga krebor no isa ma fandi donye na kakadu do te di sandiro ya ha yana do kwami son au sonda suronjim hawatar te do kuduro isai amma dero walta yim gare sari no yasa ya kwale mbashi inde kuyi anda raso ni plus lezi shabozu suronjim hawatar te ala isin napsu andero lo romda mazin umana ne sina na dambuwa kuro ale madiwa ye wakilande chida ye andero na sharin hawara lupsana hutu yin kasharu kara al amdal tuso kulo bare maso sande ko amison kulo ndale solu bare zain sa sandiro kawoso kamda yin kuro amda falla india so igozana le zain kuro ade ma humana de sina na mamure ye ngai kondu gai de ngai apima awo yaila ale aba kara de so sandiro bayin so asanna sandi humana mamure ya kondu gai ada sandi aslan alai kamaro china manzili fo so ido kara kuro awo kara udna sandi forest garden notina marishim za mai chill asra ala kamaro suri sandi afa itu so suri lan dam gana tusa andiro bayin so asarna amma na shado humana de sina na dividing sandi chida mado manzili fo kai kara kuro awo kara suruna sandi forest garden notina made sandi nindili za kuro kasarin za kule zan na shado sandi ro bana rakta dalla tar gwamnati re wato sandi ro sararo wallo no ma je mida fai za kulonza bare za kuru kinanga za so karala sadin na so su andiro bayan so sirina kasar rataro daji sana de broken awol wedu allan boro cho futu na diro broy hurma kana de sana de kindi meri na diro dior wa mana da puri men de botu do so adiya kla maudu de din awala na sha karala le na bejen daji bayan da andiro duya da sa sun ne goje ya na sha do jemi au kuran za do yin ci da ma kara dilboy kara kuro am karaya au gari gapsu na kara uzuna sanda forest garden notina madu isa krebo ne de andere su bayan sidin do da jisa sun ne bunya nan diro yum do kasha ma suno jim hawar tarte alan andero lo rom da madai diol waya mana do andia fandu indi shima kuri uskufal diolar wal uskufal dio ara kuri au bi kuri lar kuri wal u dio indi kuri lar ara ku dio kuma ro diol waya mana de furum gatanye andia bonum bodum kararo wolo na nasharo zili poi to naso awo karado kre bonnoi suruna ma humana de sinana loktu bare ye ngotel isigrazuna to naso ngiri am kulo bare ma zabutu yin kasharo taida zaka zu yin kasharo sa bayan alabara suku sarina assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dumana jin
1: a ba sa nomar habim gura gambore a wajil karatara da kuranto
0: ngila wushe kin shoro
1: a furaskaram dawal lorame
0: are lauta
1: da alhamdulillah duk na ta samma sai amma dai bayana za ta da fantina
0: na
1: a shi ta fallan ji ko zuna are a gannan je borno ya da ta no su amdo ne kuma duriya ka har karara tarzo gana kamto bare za ta dina
0: are
1: amma yau mun ji are kwaya tirin duma a karadur amsar tarza kwaya no bare so bari zai yau dai a martafu ma dai ko talaye futu bayan sana ala su mu karyan kan bana da wanzu a qur'ana talara shimra mai soro a yau nan mun wani mai kaulanga wai not mai kaulanga wai bayan sunan da ta kuru gananwa amma ko da amma don wan duma isa hadar zai ka kada ya zuwa wa gullowa
0: are
1: a shin da ku yin lanu na sai ya a kulaf no na isa bai na sai no sai da nyanyar askarin yana
0: are lawo
1: ka ga wai not mala bayan sunan din kuma shi na ta askara loram lardi isiro a wasan male ee boda senare wono a boda da kaje lardin dai ma dai zoro na dan zuriyo ba kata ina da kata tiye so ndu ga ni ye da ndu ya so ndu ga ru ma da cima da Allah zo na lewa ba tudun sai kam da rige da so ndu ga ni bari ni so ndu ga ni wallo na ma Allah zo wannan sun da wai so din ba kuma Allah da ne so ci sai da ru ma tire su da so askara za ci boda zai langana san du ma so ndu ga ni ba zuro kam gira ci ga ni ta ta ya fa zai ba ye da Allah lardi din Najeriya da cikin daza wanda boran da yar kullun tuya ga usrana sun nozi kan bo so fori ci sai ya tiryan so da Allah ga sana am soro kutu na zai kuro kuma ra kutu lardi da kutu kuro sha kuro kuna re awadiri kure sa ciwo kala kam zo ko zuna kure indiya tin fon wajin diri kama so lai so lo haso kam karala na fata so fur ra'is rubulain ga am gozu lejin amma ko na kamzin awla da tin me kushi mallar din yana da ruyan da dai marta ko ma da sura an da kimra mai tsoro ki za da za askarallar da yallar din zaro Allah ya wa su zo na kullu da zaro kira sai na Allah ya sa suna da tsaye marta kira za su tudo ne Allah ya tsero wa su zo kashi zo na tsero lar din zaro kira za kala so da bare ba dan wurukin ma biya a lar da ka han da yare alamar da ya tsero wodo kullu bare zai sa kala do ne kara da alamar tsero gullada ide kamta wada bara ne sa adde ro kamta wata zada zana dai kiji a sai nan tsero mara sai da su yace nin ba ayo askare kiran zo sai Allah ya su maka ran tsana ro Allah ya dare loran tudu
0: amin ya rabbi ngila dai da yanyu askare da loktu ngorum and ya loktu Allah botro ade mal lauta tawadu na shadu huma nan dai suna na ta na so kara utuna ma da sandi ci da ma do sandi a forest garden na tuna ma da sandi a donyana amma so da soron jim hawar tartero sai and ya loran ma da huma nan dai suna na ta na so a kara utuna ma forest garden azala le kama sandi an notu ma no dai chill shim za mai sandi a suri kur gwamnati lardi sandi a sa bizoro go adudu zare sandi a sarain kurungo ci da dai hutu ji lido sadin abisadin abir kuma rosadin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam zan dawa tikilewa
0: nda fato kilewa
2: rewa zalai
0: nam duma najin
2: ba gudu susu mari bo hole
0: ngala u shekin jero
2: lamar ar mar ba sal lamar dikrawo di
0: nam
2: lamar dikrawo wo ko
0: nam abina garo
2: tara yidda tiro wolo na mal lamar ari awla gai di salat tilu tilu mana nam ko tese tino ko zena di salade na tinile wa so wala so kumbun da so sai ya tsaya so ruwa da na rolona da ka tabla ko da kala kire zain da di awda sai salade so ru bare zai din ya
0: ali
2: ali ila din ga idiya na tana ci an dia kaman da mana yan kullen so ala din tabillahi ro ai ma tirki
0: a ar maro ci da maro yi am a sai kam da am da fa design a kara a kuru kara da uzuna sanda forest garden not na maro sandiro ka kadu dote isa jim hawata tero andiro bayan sai sandiro ya dena do dalila la falla inda su ku kudu so na isa amma andiro wani yim lagari wata sariya isa andiro loro mama zan sai dai donyana sai dai surorin bema katabdu insha Allah so lugo zan ar ma ci dan da gwamnati lardi sandiya chulo
2: Bendiro kala kalyim awon dala mai ta taza cin cin yim gunun bare cin ki ba su zai ahu dole wanga dinna
0: kuma ar marwana rona shi bendiro kuma ci da makara wuduna forest guard boye isa suron canjim hawarta ten sai bema kwa awodo mana am jami huma na da suna na da sai roi ke kirin zain ngoriya am di awugul dana ne
2: ai baragwa sai din bare
0: sai di awon dara kwa sai na sai gwamnati ya sai jami'i faida zuwa na sai ro choro Zai mai afai da zuwa yi.
2: Ai ga azai ba, dai ma da yawa wannan falle yanzu yayi. San bi zuwa kam do kullu kullum zuwa ya gida da azadin burjiliya nan sai ya je ne. Har ba da za su
0: yi zuwa. Ari Isa. Isa ya kwasai. Sai ya bayan doi kwasai ya sadini na ne fanye.
2: Allah zo da ai awa jin ba da kwanti.
0: Ade.
2: Amma wa ya fi da billahi rau. Gai din kila kin mun ta ta zala tilu tilu haza sayo. Adama sare awon dada bi risa di makaro da bo ata. Amma san jiyo ko man jiyo man jiyo da tita din lairo kasar za. Sai da yi da tarzar sadin ya yi. Ko duwa do ana so yin kliwa tlairo. Sai tilwa kala kli baro. Kulon da so bare za kliwa so lai sai ya kariu am dai ma dai kulon za sabbu ta sai shi ma dawo. Amma ya da yin dala mai da ya bari ya shi da rana sai rin bawo. Kire zai yi sudi na walona.
0: Ade.
2: Har ma wuri a wuri kuna do ai ala lamar da kamba yesu
3: na san
2: dar da au na fida angala zu kulo da ko bare mai madada ala kaman yesu da gero
0: amin
2: har ma bi an godan da biyan dai
0: ingila te da yanyu ras ke da loktu goruma da loktu Allah mo turo da jiti bai dinna jami doi to da rawa lu atar kutu gulma ide ar mar sandi da doi sandi ado ni isa andiro bai da sa da rai har mi kurin tun da so da yin naftun do so ya sayo lenye fule ni biji tamtama ga fule ndi akrin ye shi nai nan di robotu so da gonya kon yan klewana da akrin sano

0: gila zauro harami kirintu inde so to marina fulende tamtama sudane yala nan de so mondo so gambo aro ndarason kirnu in kilometer fis gus kunu da uwa fellan fm parskram de tamtama parskram do loro mi sana de broken awol me borochina sana de kindime dirwa mana ina de kirinturo baso minti fi akra kolena andi abonuya kila maulude din nasha kaanwen kana kazi de bero wollo no ma daji kakas ni gonya putu nande buroi urma ina ide kuranza sama chida manzuri fosa ide kara au kara uzuna wa forest gati notu na madu izaya andiro bayan na sadin. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Na adiba mayaba.
0: Adiba mayaba. Ada Hassan.
1: Yo Hassan Khan.
0: Ndabato.
1: Kile wazule.
0: Barga. Duma na jim?
1: Da chida damanyu umaya patima buro mamari kwa sini manajim.
0: Ngela patima ushe kinshoro.
1: Yabaro kuma du kura gonum ismai awon monjin bai zauye gonum isma
0: dambe rambe abi wazu
1: ah dire du i zaman kanure gulduna ya mo gulme ayum dare burim ka kar gulduna ya
0: da are dina ya kriji abi na garon gayu
1: dulo ah ore su buro salakin nyuro dane gungir awodo isu kikir masa ya donwa isa irma awodo isa jama so do gulte de bau
0: Adi so ba. Adi ba jimba.
1: Ya. Aha. Kan indi minzu. Awashima da gladirin zain talada kare tudwon ya zai. Balma ya? Kan ya kan minzu go misal da nan yureke. Ka unga welan Agro Rangers got na ya?
0: Agro Rangers bi.
1: Langa yake. Gomna ala barat kutunon je sedana. Langa yake.
0: Adi.
1: Suro duno zee siri na alan a umura da tina tondana a wada isi kinyiro a umura da tina tondana agun nende langa yegi nguwa ya mtore gomnati kama kulo usajin masu tuluna adi langa yegi ala nankasoro amso da sosorta suro din say amka ya vigilen tida kontas da adi leza ya ndanda zan fosher adi chunza uya lan
0: fosher
1: ayan fani minya
0: bantin dina ya fani
1: fosher yawa suro fosher chinzai alan alan an tangawa fosher maron dun zama zarin zai kojin ma ba sai uniform ma da na doi mota da zana alan suro mota irin zabbo zana akai da dina san me engine fitiya ni dina san me uso sala sala reta so kulo sai hadim na kulo engine ni ma san me engine fitiya moto grinu gonu iso inu ba dinu da huru huru du gonu iso inda aiki da ba
0: Adijire.
1: Adi su kutala da muku ala inde kara. Mana gwamnati Najeriya adi tala kare zu aula tala rusu din sulu bareji ne so ba. Farma ya. Adi kotola da alama cin zaman bai sai ma aure sai ne ma rogonni na. Ai gullun ya a wadin gladin ni ya gladin baba na.
0: Adi.
1: Langa yi. Gwamnati duno zugi bau. Gwamnati duno gwamnati ya kozai. Nya zana da wallo na ma ala nan ka tantuwa da ngiri duwa kakal.
0: Yole ya batima
1: aina karuhan
0: ada krinimina
1: a go ni
0: ala baras kungo bayani andere dima kuru awodin notu me beji gana plenu ma at yole ni shawari jili yimin na sha do gwamnati da talada soro
1: shawari do pantin no wala no ma akai mangad maro le jomba de
0: pantin bay adero yedo futu dulu tri na bela
1: ngela wuri shawari do yikin do langa yi gwamnati din yanzu man be ta wada maro wala no ma forest guard goza ina gulzu ala nan ka kara borno yarin gaman forest guard ba ay kara borno yarin gaman forest guard ba gullinya gaman kuma isa ya a wana kara aliya ta din kam uniform mar maturin ba bolle forest guard kullero kun tilonzu sandi klanza sai sai anzu loro kana mar langa yake bari ni ngala sai rosari gwamnati a wanya zu ba gullimin din haka yake kan indinzu sandi dai kara la na sana sai male ya gidiya wayan faida tan langa yake kirmanin gai ar lum aula kutu waya lan sai yan ne zuna sai rogulina nya baraza saudi din sai tiktok ta din waya din mana zan da mo zana yasa ya sori ne wala farma ya burkin indin zu gwamnati nan zara wala ma a wasu 24 wa gulina da wallahi am kalan gai mai na da sana no zana da mana gwamnati na amar da sana no zai dai ala roja langa yake ni talanga ina mama mana da sana no ma ku ngawo bulai allolum kilometer indi zuwa ya croc ne wale nan ba ai wazo mai ba lardirin langa yake ala maran mai ba idan a dare fuleza burkin indi zu tala buruman karala natsuna langa yake bladian zun nasa bari mu cho cho cho mu konzin biye clan zu kare din marmai buro salag man ay sa de buro salag man bari mi do yin mu ko tala ay du somodo andi ayo do bari ada mana ala ya langa yi kalaro zuriyo yi kinni mana yi kirin yado kalaro zuriyo yi kinni langa yi kala katkan ma mu konzin ba ay sidi le zu karan nafsin kurongo kalakta le zan na tana marmai turo dar daren kasaran du fa karo rutin kara buneja ai dike wai mu du fa rutin kara wajan du so wula wula ye kalakta
0: ai ya badima ga
1: ande mo njumba ma go wa kirnye do ande mo njumba ma wani ma ya raksa kare zan bar wala ma tala drogwa hetsan ndi ai bari ndu gari ndu ma zo kalan zu kare zu gulda wallahi kuma kara kale waje
0: ya Fatima kuma shawari do ne nami muradin yana da awala chilula da kasara ta mina beja na shado kuma sandi ci da ma forest gati no tana sala like maro suro kre borno in palma ban ma matri isa suro nyim hawarta tela nafka da wolo na sandiro ngo awo jami bulai gulzana ni awala kala na ndiro gulzana na bejuwa
1: kuma ande shawari do yikin mare langa yi sayaro yikin gwamnati da yaro yikin langa yi shi bu forest guard ma kam tin boya tin tiraji ranga yake
0: ali
1: forest guard dungo gozai Nigeria zamdro dumia gozai ngulza ranga yake kom kome fulezina ma ande million uskuman aulan ranga yake
0: ali
1: atmai aulad sagiro wallono ma suro kom kome ne mara tukai kula yanda karanda ular dalal dumia gozana are borno folmai sikimba ai borno folmai sikimba gulle me ranga yake
0: ado kurumi lardi da mbawji lardi da mbawzuna
1: mbawtumasati dumia ada masati mba langa yigi buri ndem bey ci mbwa amana langa yigi milen yakya igoza mana gomnati da zaksana na ay mazuriyon buron bare ap tison zuriyo di jimdo ya lardi du fuujin
0: ade lauta
1: langa yigi
0: ade lauta
1: ade su kan milen yakya igoza langa yigi suron milen yakko goza na allah kila jiren zain tero bari mi do yilangra langa yigi tero banati mbama tero bari mi zamanne ngela sandi rosale ndakara allo so ya tarba langa yigi na do ida sana ma adu leza ala nan ka sai ladi mutun so jari ma na do ida sana da ko bara dindo mi zuri duri bulai gonim langa yigi awode lar de dun waji dana da sana da do nozana
0: gila
1: a kai do gwamnati di kula jiren sai lampari min gila langa yigi am do ci dawudu karada sitin enop sitin wanda sai ya gozo wallahi kuma awari bar wancin
0: gila insha Allah ya Fatima ne wata danya askari ne
1: yawa amma sai sokla kakaren kurzan andero sonuna manazan fanyen amma karun da zalla zo inda kujin zo fanyen baya
0: insha Allah
1: lokin din zo wakarin yaro wala ma tsuru bulu shuro sawari ali yakin kalan zuriyo ya Allah turmai kin indi miro ya majin langa yake kuya arewa imagine borno sai imagine no wallo no ma tsane nan zuriyo ya ade Allah aula sai ai ma kon sai ro wallo no ma insha Allah ku mun yar ko jumba
0: gila da hita da ya yaro askir yana lokturu goru ba da loktu Allah boturo ya Fatima la madri shawari me konna konna ro cham daji hawa karu ya gana meji amma tai na dai da ya yaro askir yana loktu goru ma diro loktu adan bayan kin jaro da jarabi kritin da so Allah da da jiran subscribe da tabta ma lokashi su su sawanci da ba na zan da subscribe da daga kina ro da no so ku so to andiro don yana so da isaidi isa andiro yim do loro ma so subscribe da ya la madai da ji awaro falla india so jami so yego yana beji ta no so na ja do dare da jeremi kisha na do Fatima ya da laji isa andiro bayan da sadino au andiro lorom da madai no sandi kura do kuma ci da ma don zulifo e kara au kara uzna sandi a forest garden no tana made kura de ma injiniya do ni ko ni hafsu fule kiji kiji na da school for kam da na do ita ga kuraro wannan da sai loktu fuya.

0: ngila masha Allah so and ya krentura harami krentun deso futubro na nandro kulie na idie kaza daladwe shi huma Borno State Contributory Healthcare Management Agency akalkalokto adien zandingen kurushi adin dumaka dekenyi Dr. Sali Abba akalkalokto adien tusnien kuru futu and ya bron kanuwa idie Modu dwen kwe kladin santenyen ma ade kla kandaram doh kaswa fita yerta. Shakole ran not na ma kre bonwe ada ate daz aziaz nai. Kuroshi au ade kentaw falngawe kozna alan. Surobla din te daz hangal jamiya sangina kermaro jami kada. Litarison ruata kuro adema anosku jami gade ya irowalzina. Daji doktor ango bro hawlin aini shi kandaram kaswa adio karenden. Ai adadun suwa kuro ai chawadu duen shi kaswa fita ya trai adu.
1: Assalamu alaikum jamiso karantu ndeso. Shi kaswa doi kama andia zamzana ma kama shiro kwa sadoi shi dada au bi fita yarta au bi kolera lambotin maade shi kwa sadoi zauro kwa sadoi zauro kwa sadunwa ayo shaduna azu au wazina di shi kwa sadoi tintin kama lorjin maade dole wazin olo no ma dole shaman awala tiris katikilaren toku toku rotidin ngao adien Alan Gurono kuru kwasa de kuru kamufaltin. Chakama kwasa de kamufalad is there, kam gare so da sitemba egan and galo. So adma kwasa da zoro, awo duro chudo.
0: Go, zozo.
1: So kuru shie kuru aje banzere shi, tada kwasa yade. Kwanza wan duse nozana shimi surimba. Gao shimi surimba wa tin tin kamal origin. Kama kamar shasta. Nada minti meu riade litaro sari rolo anos kunduro ak soljin yo klari nan maro klan amma ammo kala from guyen kala ci za da za kwasa shi ma ba wa ba wa shiro shiro wa wasan da ba wa zina a wodo jami'un gu su tana chaman su tana rolo no ma chaman ba wa waro wal zina yo kwasa yo wa waro wal ja alaman na biya fato biya fato do yi biya alaman na konwe su tana ide aye ta jira kunne fato lanci ja mana mana kwato du kwa mana mai gadi so
0: ba
1: mana shi ma mai gida fato de so
0: ba ba
1: kamu fato de so ta da fato de so kuma suke so
0: da marar kula
1: baya
0: ba ba
1: yawa so awwa jin da situation adamarin da in duso ya ci zu kwa bokati go zin jigoji
0: tawada
1: yo adu shi ma awodo yin wajin awku ya adin mana ah wani wani ni ci da am ga iso wani wani a ni li ta ga iso wani wani ni
0: nya le zi iso
1: a da ka wani wani ni awala so ba wo suru na mar adin lamar adin lamar ande samma soyi har nan ka duro cinye ande so ma so tarayi danyo gwamnati da ya kanzo sai amma ande ka ande wucin yau diyo Allah ko aka nasarfan diyan so kuma wadoi wajin da falzir shi kwasa da chaman nasha na sai na saru kamel ne ti yado an ma wushuro contamination yen na salan aubi kumbum na sai leono aubi njim yamin ma na sar wallo because kwasa shi ma da ciro ga suroro ko zai ba shi tajiruwar waljin bawo ada amso ya asuza an maro abiya yi mana zan ma awodo yi bumin na awodo yi yamin na awayin awoyin da yallo hangal gana ne sai yariye ada kuma awar indiyar ci duk ma alai siriya kuma nan da nan mena da yayi hand sanitizer da laye man wo gana gana no
0: kala
1: gana lokto gana sai am ko ndo am ko ndo shilan lam nuwi yo allan kwa kwasa da awo nuwi awo su ku kuru ngai gul ngana da shi kwasa da nan batin zida awo shiro kuma bacteria don shiro vibrio cholera sen na shi da nan batin zida kuma kan masu taya incubation period is it has one of the shortest incubation period. By 2 hours are
0: I saw chida bad
1: batomoza tada million kara look to fall in sambin
0: shikuri kaswa
1: head shikuri kwa lady so adan nan kaduro kuruci ja zawal doin suro miya da samma banna ja biya shi yar tajliyar ta suro kriye so jiriyar ta awla bati bumma yaso dige shi shi har biya njiyar alama na pompom midero adero fitin lok to fitina wannan numba
0: jidin bai landan kedo maro notin babi
1: anje kama shi alau kama da mafuto ala isa dana da a wolo shi kuma wait din ya rugo ne miya misal lo kuma kejilan mare wait din ya rugo wait din ya rugo misal lo keji u am like 70 kg or 75 kg wait ni gon gon miya kashi pirak suro wait ni ya risa manji ji da baro wolo ma kam da kam bai biya jene ade ro wolji jidati kan man
0: baro walcha
1: shi bu klan zar shi ma shi klan zamanji kurunji ma sha gozana lejin
0: ngai
1: yo awati ndiya ar samanji mangu anan karo jidi baro wallo no ma knoskuru kamale zugana zin karo num chidajin ba kidneys num no chejin awakara ti ni me samma chejin ya allah kamale zulorin ka hat cardiac arrest la au bi volemic shock la awolo shiro shocking and be hypovolemic shock so awala so allah waja dai kam me dai kwa
0: anoskuru
1: zulorin
0: masha allah gili aye shi kirmaro shi ba au adwa waro waltina gultina idiye gali aye ai adudu doing kirmaro ko biskaro shi am doing kasuwa doing cholera adzam suna da halama na yer indin fitulurin dairy gulzana so aye kirmaro aye adudu ngaweda kirmai da kultiya ndawye ro wallan
1: awure wa zina da awure amsoi asu zaire chama kwasa din ku fal indi ngai litari so wala solan to turin da gana kantawo makaran zana yo wode tumai din yim kuma ngumuri su wazina wayyar hawa amsu da fofom zana
0: fam zana tawad
1: da goro mai dan zuzu
0: zurna chaman dadman ngu soro layadin
1: aha cincin mai cincin zuzurna awla mai awla ma zurna so gregre nguru amsu ya sarina gawo adin wani ka take katerin contamination wazina a wasu contamination yan chama nyoro
0: gulma
1: na salanci ji buri kamar folti yo gure na asa da jirimin buri ma nazin burim da jirimin na asa da nazin ada wado ya musu ya su jara kana da yo kuma misallo ga wo for me na kalun de so buri de so shanka wande so kama so gaji de so de denye nguro ade nguro gadero gozo sari nguro ade nguro gadero gozo sari nguro ade yo namnum rumin ma kate kate a wonde din na din samma rumin ma ciwuso kaman zo samma kate kate ni sho kuma misallo na sanyin karin gunbe ma ciwu ya raksu kala na sala ile zin nafsu shi zin
0: wato
1: buri mo nafsu
0: collection sauce
1: buri mo nafsu ya kwa na duro kwasa shi ma dana rin kwalzi leje dai bumi akwa suro mo ju
0: gile a nya asunguna ro wallo na shi na sa doin nafsu chu ya go su buri recognize na ma adin shi na sa din kuri kaswa din belan la kuri kaswa din baya bi ana sa da
1: na sa kam da infected to walja awa awaka suro kam maro leja wa cycle zimbe kam mina asashi maro lo letu suro nzuro kam zu karama ro lo numa dai kwalezu tajiruan za wata jiruwa san ma suro nzurin gina ja kwa kam di yarjin ma ko suro don
0: an
1: maro buri kam maro goza testing sa din testing sa ya suro din so
0: ne
1: yo ada wudin wajin ada fal a wudin fal ni niro gunna ma da wudin gawo adin kuro misallo a misallo kuma suro blood yero le ni na do ya ode zamzana re ngudur le ni ma misallo shauri ya shauri note le zo shauri sa te zo gamboru so na sha kuma kamar duri so na sha kasufe so kamar so are na sha gonge so kamar so are sai manguro na da sai ma kwasa le yo ai na dro le ni ma awodoi awodi awa na dro le ni na
0: ka
1: miskanto arma mama ne secretary andia awozu shi ma andia andiro kaza da awozu le ni na falla india le ni ruyena so na sha awa kurunguru har saman guro ka andi sawa andi duli zuro blai da wance yi awa har saman non yana
0: not
1: so le ni ma awure buro sahalli ruminde awodi kuma awo marin guro tayena masaron guro yare samma amso le za shara so fifiza samma tuttuna
0: za tienza
1: tsai tunda maru ne jimba
0: na
1: fallin kara
0: na fallin
1: awo ka dawo awo na sa rusana so samma soro
0: fallin
1: kunin dime yanzu kuro am dai soro blair adala biya ajjaba ada kanure goza sauri
0: so
1: maru buriyar zai buni yare biya ci za soli yan duma ba harin da kadan za yayi duza le ne su diyan mu
0: yarin shi
1: azuma mare kuro wani kuro lokto do misal lokto kuma awo ambaliya fande na da wani lokto da amla so do kwason gaudin za so do sa sanya walji amma ar dalil do
0: ne
1: kurun guro banai gai ari ne islamin no yana suru hadisu embe zawal amso e kamza kozen masuro karaye ma wanda na dan namnum na asa dimi adin ya ndero gulzuna balle awo do insuro daw jama'a daw bulai
0: tawar
1: na amzo e namsana la sharam za so go zana so namzana mashirin za ka ringu so adison kan me nafsilen zi yarjin ada awo dai wajin no so guro ne ga waden kuru amla so do awe ajabai danoru yana da shinga udin masok awo shi malingo so no masok awe ro kalakala
0: acha
1: malingo kama bi aisa salaf so bi gwamnati shawar so su kol zina da
0: kribzak
1: suna da dai sai dai kwa five za buliram zair suroduro surutsa yar za suroduro kawai tulzai yo jilimen jili kwa sarin yana zimba
0: na cinta wata
1: yo ngawro adin kuru bololo ngure bololo ka uka daro kamla suro fanzien yai sabsungo e kada wad sabsa sur kararin ciwo famjin awala majin ade kashara kamsuri gawa adin kuru na shango e falla india kamaduram kamadu kamzu kozana su be nguro akaman yuro kam gina allah
0: ngai
1: yo kamadu kukan maro lenum rumya duli so ya sororin kasalten kuru kamadu da letima gai a washiro stagnant water
0: ya shiro ba ta biyan da malejin ba
1: yo narin dia kuri kadda kasalta ya kuru dawo suro kasala yanzan ji shim zaro ga yin cin zaro ga yin ya sasandin na yo ada wurai wajin kuru gawarin kuru kazumun zai narin tulzen amla so ta safan za yayi wanke wanke ro goza nadin kuma gwange so ralle nima ade so goza na
0: sai
1: silan yok adda jibriya kuru gawo arin kuru gawo kasalta da irin kuru siri za kuru ziri le za kuru yarze yo njijiri kuma buro to yar kuma nan asunu min maro na ji kuma buro ji fal indi kan guro kan indi mi fandi na da silan ya wa chotto
0: chotto
1: yo hawa jin din jiri kedo na
0: ah
1: awado ya amso siri siri yarza na so goza goza da environment za cha yaduro goza
0: goza collection
1: yo kota mi falzu kada o finum cika na ma buri su roduro yarruma da yi kwa nji isha da yi goja za wal dile te bare fannu ma ya collection
0: shi cha da mar world collection
1: kurungo ye duri yango ye kullum so na jiri kuma awaye su har maringo ye su
0: sai na biskeram za kai da ba
1: sororo har awala sasakna kololok sen mu kola sakin awala mazin ade kuru fatu raisa kuru kan buzoi
0: tawata
1: azo mare kuru kamin ga duri lale zina jiri awa water shortages falla india e bazin bajin ba so ronguro e so jiri sai ya siti dai sai ji chilu ya go da shi lan tanji sadin sai yo ngala ruta wanza da
0: na san da tultin ba tultin ba
1: yo allan kuwa goza ya kuru biri organize kuru ga waden rumin kuma buta shi lan faida tin mare kam me goza shi lan leza faida sai na san da ngala tulzai ma walto buta cha ya sita da wan guzo wa filani ya
0: boye shidama
1: yo shilani ya buta da sita yo buta da sita leze shilani faida ta isa ginaja kam gare kuru isa buta da goja
0: ba gozina ba
1: da she gozina mun konzin
0: gozina
1: da ile ze kwa allan kuru mu kotul taro isa ya kuru putu kuma am de so la sharam nan nafsa ya futu mu kotul zain nan nan rumia awo falta sa ko ta fal isa ginaza ya tulun putto wal zanaru
0: tulzin
1: du so suro duro suro kada duro tulzin kam gare wal tu kuru kada duro tulzin awla da yare shin ne mun konzo tulzina shin amma dan mu kotulla
0: tulti
1: kada am be suro dun sabtuna ya can galan zuri buta amsirin ginani mia da mu ko am du goni mia kam min yoro fizin indi do da kullum tulmin shaul be yan shaul kullum da tulmin adi
0: adama
1: yo da ala adda mu ko am tun awu bin pom pom la kanum pom pom fitil lan mu ko am sidiya da tulmin pom pom du baya sakannam din jim din gilafan din ya shin da mu ko am tulmin kuru hawo do wai walta ya gari yana da mande suro nguro ya da samale ne ya da mande da kuma mu hidori ya so shi kuma shauri da so
0: kalaye
1: da dilawara me su kama su are shi kuma wai gonge da su awala mazalle ne ya dam da kotami da da kullata
0: kullata aidimiya ya kullata
1: dam da kotami da yo shi kuma
0: misali
1: kuma fannin madar na shanji ka na shanjiyan isin fannin madar gina ne ya kun balin da suro jimni me da maru
0: ne ya
1: ruzin rimzin
0: rimin da
1: so ade she kotami da suro a wajen
0: dam me dro yimjin
1: dam dro yimzin kurun ga ware ladru me pipe dima chaman suro kotami me
0: za kono
1: le zikara dai katikati shima da suri shima da raksu za lezi dai kwa jida ban najin amso dai kuru larawa dam du kuranan kaduro num shawan jiye da jido in kama clean na jido in purified water da gade
0: gade
1: shin ma jido rumin gai chilan shin min namnan rumia amma kurusuron ko sa an baby da treating treatment din an kaduro
0: okay jama
1: so ayin soro nan kaduro dai awa ayin soro katio kuro awala kuro falwa jin be am de soro kam du don dizu ku fita yar tare sha sana bulda litaro le ta sara ayin
0: gratin gratin
1: gratin
0: gratin
1: awa shiro stigma sen
0: ah
1: shi stigma ade suro kati katin den tulu yende ma kwasa da dajin ba
0: dajin ba
1: kam patron re nimya a wulle tuna so a wudu bab ya banna zana contaminating sida na a waka zumun zutin zai su tana ma adama gonum lenum kuma tullum kam la shiro letiya a wubi injiro kam la letiya shi ya kam da wujin da guru ka zumun rutul da kuma nan da gullin maringo chai kuma
0: gullin na roja chai da maronji da waltade
1: na da maronji da waltade da maro area guru kuma misalu amdo ikrujiri gom la ganata gom jiri jama'a ya jiri cin shi da yaso ciya wala
0: mai ta ganata
1: ko kuma yaso ganata yazo isha gorom gozu sororo su kya san ma hadin she ma ta musu kuma duro jiri a wadu waja jiri a duwa ne a wajiri la mungulo la yamin ku yi
0: chuye zai
1: kata tara ro yuma mungulo sen ku yi
0: chuye
1: sha za sai na da jiri a wadu loktu shi ma Allah mun ji ma amso ne ko a wadu ya biya deni mi robumin no soro katine ni kam soro bladin karam ma adduma control do a wum di bi and lamnum du kolle sai loktu do a war ma ba gwamnati declare su da war ba dia kuma ba sa ma last case ba discharging dia na algul daya da yalan kolje muso gari sa muso a wala ma muso a wala soro kurungo yi kuma ro kore soro kuma da dai ko cha man na biska sa wala so sai sa sapsana yo kore soro le ni ma kuma jiri kama do kama post office men kam zuko zana masu arin gawa kama na BRT da su aliya rumin na din ji na da din a wutul zen a dezen
0: masa
1: dezen
0: masa dezen tawaje
1: yo jiri a wahar so dole kama jiri a wala wai kam me wai salad la gozana kala wul baro cin gal zu green to ali matine awla mongulo la wala gova la awla awobia apple ni kunten ya awodo yi deni miro
0: don
1: shi du data du chache kwasara chejin
0: chejin
1: brido kullum hamza tu shaye monjin ma wanda shiran faida tabi sai waltum ufanum azuma mare ufanum gular waltu kunnu goja do dai Allah shiran faida tabi no ya buri ya no kurunga waren amso e kuru adan de lambe awoso tasa so tulliya awbi tasa so misallo briso kuma sana so dia musamman nojiri masana la shayare
0: tulti
1: bunen tulti ba sai
0: futsuado
1: ba to angu soro le mi yo soro bune Allah a wado e clan from zana dun ne kuli sala yare ya sha sha soro tumbriye da man dia soro
0: be
1: soro man dia le kwa saru goja
0: soro da man
1: kurusuwa da yesa a wala fura la so da fero la sa india sa ya ka sa shi ma nafsu wanke wanke yiro sa
0: tawada
1: tultina tulti reta tulti reta turti aden kuru bri kuru soro fi ubui so jiri a waru so so kama amdoi kama mana doi mana en kama ada doi stigma e kama njo kuneti amso e ah kam dula kama kam de kam la be shuro mana kin go awai ba ba anzo litaro sha goza sha litaro cha do ma bara bara do lide do gojin su
0: to shi bade
1: shi bade
0: ah
1: sha faton dai kollada eh dai faton sha kollo faton sha kollada yo jiri hadu so dia wa wajin suro blood ya
0: wajin
1: yo har nan ka duro kuma wajin da kuma kuru kam jiri hadu kuma isu anaskun zuwar wallo ne yayi am da ya safta kuru sha kasal zan am sha kasal zana hade expert gi amma litare da gi bonu nyiro zawal do in sha
0: kasal
1: a washa safti yin yoro leza ido le nu diuya
0: ci dadi
1: na shi try da man ka utartu ino le kam la bojin
0: bojin
1: yo kuru kam biska kam la kuru nairo office ni rokero na uro ayo ya danyi chemmo ko ya shitira ne choko shitira ndu ya shita wani wani ne shi ma kwasa har ma ya fita yarta ma ya shaki zo wono we mu ko mtulu ma
0: ya
1: yo u ka uru
0: lengi
1: kamin soro letter kin ya we kamin soro letter mi de am da wa kuma han
0: shi
1: ko zoro go zoro na de su da de no da kalan zu cita we an nan kaduro wanda
0: wanda nairo
1: anta da kai zari cinta da wani mukombe shi nan lamne ya da dai Allah dai namnum dai ko agle wa teno ko
0: yawa
1: so monjin ma kuma suro suro na do yawa da wajin nan monjin ma han shek da ma amsu waza kwalba biya jiri jororon muku ya din jiri handshake jiri kure corona didin mari
0: ba walce ishe
1: walta annan karo because muku andia kuradan den be kamar kamlare shiro muku rumanyoro cha muku shiro yimi anya jiri
0: ya akai
1: amma wanda ne klanzuro shiro klanzuro yike so awa ayin shi ma awa don kuma andia problem no sarna kuro durin de kuma monti soro lezen ade sai yero chisku yau monjin ma wuka ma biska biska da duri ya chadu ko ya musamman no dange suro monti e duro ga ke malum mada samge ungo dia wa jinno fa nuwa ya a fa nyena har nan ka duro martuno ungo hand sanitizer ma no chi monti ya renta da so sha mu konzuro koluno
0: wallahi
1: na do e kurujiri a wa jiri a wa da so ndai marida yayi wosadin dai leza a shiro a bleach dia ma za ya jinza ma za ya hypo iv bleach da sun za ya shima chlorination duro da injiro fize ya da kwa jishi ma ta da so isha shila mu konzo
0: to ya ko jin to
1: runga wudi a jiri kuma monti ai kuma leni na nguso ngo ga wudi ma be ta da ina psi ba ga wun ga wudi lezi na din yardi nguso ro leni ma open defecation na so shi open defecation are wani kwalle inde ma fasar kullum soro ku wa zai leje bari wantin gawo man awa isna ku walde leje sa ma sitin ya kuma sannan ka duro dole open defecation kuma ro fili doi kuma idi ya le ma idi kuma waye ya waye ya su kwa ya
0: su kwa filin su kwa
1: su kwa retan so buri
0: bola ngab dola
1: sha na sa amma
0: okay
1: so ade din jirimen matini ade din kwasa an da September so am so dai cissa
0: masha Allah ngla zauro doctor harami krintun da so to my pg awa kusna ma Allah an da ilmu tiyana ye kuro ade ma kunno tiyana ye da jikrintu naptun da ya sawiya kwa mi son kata padwin gotna ma ade isu andiro bayanjin krintu da jilen ye to sulok to gana line isha andiro ai kata pro shi gwamnati so die goza na shadwin jamiswa faitu kaswa dwin fitayar sha sha koleran notna ma allan da jikrintu kaudro ngo ada krinno

0: kila mashallah kurutu daje kuru yalla da ne kuma ko yin transcribe da dorin duklaw ya kuma duklaw ita ne sai barangun riyo malmandi kura kura yin dijin da haure da beji kuma selekin sanjiro a mana da ye kala da bai zaya daji barangun riyo do kurutu sai lokto ala da ye genuine to wannan malmandi da urta isa na
1: na'am
0: mukoi kumburam din
1: abba bala mala jamat
0: na'am
2: muhammad kamsulum
0: muhammad kamsulum abba bala ma alai amata jimdi haure lan program de ndukla wero to wannan am so dia azol waya mana idul jazin program da gam sen dia program dro rupturo daje adado ni program aje lan kam patulan dana e to gara su program dilan koro asidin daje kuru koro ne folfolle sen dia ra kambe suro fato ilan suro koro shi ma dai amso da duk roza zuja landa boza gulsa gullara daje am suro fato iduro yeno am dia ga ga zafsin da su yayi kollata daje sifir usku fal diular fal usku fal dio arak sifir din shi ma zawaldo au sifir lar sifir fal u dio in di sifir lar arak dio futu gudun ina dai koro fal falle sendi arak moye lamar ngumre dai su ka amsa du tumangana sonda bo zai nguro amma yayi zawaldo kwa kata proskram duro rasata min kala zawul waya mana idai gultuna da yalan daji futu gun ngina idai koro sandi arakano sandi arakade daji amsuro fato idin na banya la sai dai ya banya muhammad kamsulum
2: a a dai auro ishana da so ro dai ande din baditya
0: yawa
2: Allah don dai am da
0: da ar mana am jire dai muhammad kamsulum koro kan da wenje no
2: nam kai ibro yadu mai
0: yo kam kaman zide
2: nam
0: rozu zujo rolan ne kal audai futuwa sun gana ade
2: nam
0: au layawu zina daji kundulo ano showa de gairtu ono amsoro
2: kundulo showa
0: show
2: kun shoru ba daba bika
0: ashiya
2: do tana da
0: ashiya ta magana burin no mare fango no
2: kundulo do fe be
0: yo
2: kundulo
0: bi ashi ai kundulo no ai shoro gair tu no
2: ha sho ma ba shoru no ata da ma sho
0: da so no ata do uno ngi
2: wai la wanzu kambu gozo surok
0: te magana la wanzu bikaro mare kam da live guljin fangono show jiri
2: da bai hukti da kare sore hukti
0: na dai are show ro fanzina mare te magana shi kalma shi mara faida to wai biya awu su buriya wuzuna da nda so kundulo nda so show ro gair ta mazi
2: ah da shi kuma ngalaro so dimiso kuma
0: iri kai
2: so are singari
0: ngari yawa
2: shu a kundulo are
0: kundulo ayi rogultin
2: kundulo gulza kundulo fe be kundulo kore embe
0: yo kuma ngalaro e kuma bika e suruna are ngalaro sururo olono ma
2: a shiringari
0: buri ndiro ngari gulze ma
2: kundulo
0: gulze ma
2: ngari
0: kuma nan jirai nan kan maro
2: ngari
0: sai zaul waya mana rotulan zujo yayi
3: kane dimi zido sandiron zai yarzain ma da
0: yawa
3: ngariyo
0: daga
3: wannan sare fuxen
2: shima yawa fuxen ma shima sho
0: shi kuma abin gai kala zawul zawul sha ta mi sore nai sho sha
2: sho
0: amma roza ka duwa tino wallo mu
2: shi dingari
0: ngari
2: yo
0: to magana turanaro
2: nam
0: a shi kuma hangal na sa kuma kundulo dole yono ya canga ina ngari gulti da chashi ma
2: ngari shi da shi mangalo
0: ngilao
2: ade
0: shi aba bala mara walti eno
2: na
0: wala kan da yanje
3: bai wuda kan indi me duno ya kwaziya
0: indi me de shi kam lela rozu zuwa kare so kare yo no mana da ta mutu wono
2: hatare sana
3: ah ne fatare
2: hatare sana
3: le hatare nyoro dai hutu no mana ro kare so kare yo are gulzaya kanuriya kayo da buri lajin ba da
0: mana lambe ya surayi
3: ha dangama dangawo kalam kulan ai gojin da ya kare so kareo a wanzula sutuna beinan karo ya kare so shi kare nan karo buri lajin amma dan lambo
0: kai
3: lambo kai yau yadda
0: lambo kai ai shi tilana ai
3: wa samun gum sam
2: babuno
3: wanzuwa samun gum kudum kare so shi kareo nan karo ya kayo da buri lajin ba
0: ai lenya ne da mana ya dio
3: futsu da nyoro gul ngana ya ha shi danga danga so dangawo kanam kawulan ayi gojin shi kanam da danga da dunon za ko zai shi danga so danga chido zuinla
2: zuin
3: da jik kanam da kawulan ayi wa gojin
2: sa miyar da ana
0: ma ana ma fayda jin bai yo
3: kare so karewo
0: shi kawai din kanam ba
2: zuwana mana auriwaro kanam
0: kawulan ba wa
2: be zuwan ma blair godu legend do
0: auriwaro
3: jororo gana jin no ya jororo gana jin no ya
0: auda azim ba
3: ajo jororo gana jin no ya kawuda awojin ba kwaye dion gaye so atu furturi ya zo
2: shi kati da man lai godu sha godu legend do kuma kawudun na allah zan laida gana jin legend
0: ajo makalama are dubda ai nyari din awla biya dai awla kunurtula awla
3: shi awla kirma
0: kamla moja kamla mujiba
3: kamla romoja kamla romujimba awa no numa kuma awla de cinderin bayanya nan gailan wane soy
2: wane
3: so allan gara gulti sawajin baya yo kiman da ka awla na da wanda burzum da
0: yo
3: daji awla de wa hoxin nam nam dai
0: ame gozu kilan zuri
3: adin gayi gullum suru awla da fillata da mujin ba wanda kan me cinden losar zuri
0: Allah faras gram ne duk klawe da rasa klabi ta fiskus kun da uwa fillazi femelan Dr. Alan Malmade Muhammad Kamsulma Abba Bulama Suron Jimdi Hauri Lan Nukwata Daji Amfatulan Dr. Alan Andia Jesse Nimbe Sipur Usku Faldiw Lar Fal Usku Faldiw Arak Sipur Dilan Tepangana Faraskram Duro Ndiyay Raks Gain Gami Akurombe Yindai Tereiro Korumin Amdani Kama Manyun Za Ngamure Sanjia Kulzu Tamima Diyay Rasa Dr. Alan Tamino Tamaya Mbeji Daji Kau botu ango botu ganare andiya warono assalamu alaikum assalamu alaikum nam nduma najin
4: babu daga bari najin
0: ndu
4: modu
0: ngurein
4: agalari najin
0: bulai
4: agalari
0: kazalari yo kazalari agu Yo nya fanyen ai koromu
4: Ah ka do dia ji
0: Kinda menje koron dia rak
4: Daun bat
0: Hmm
4: Matin hor meje matin hor zapata
0: Kupan me zapata
4: Dai indi ro
0: Kindi me a kindi me zapata baba bla me zapsuna
4: Ba ba tinu
0: Yo kinya ke me ro no daba tu ya ono Patoro isha awla sha ndubsen be yagulin
4: nam
0: awodo e daba rote ndubte kanurilan ayono
4: yo jero handa prenda
0: ah
4: dalenge ke
0: ndale ni bisu jede magi de kamar so kore nado isha ndubse ndir ayiran botinon bai loman suluna shi
2: lazy shi non
0: da lazy shi zai ngo kabla gana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam babu ne da jani kan daga
0: na'am duma najin
4: na'am ba gure su sai mari ko hole
0: na'am
4: yawa
0: kinda men je no la korombe
4: ah korombe
0: ai koromo
4: au biya au la gunturo mai gun ja daji ya wora sare
0: na papanye
4: aha dilia yanda no rafali fali
0: ndu
4: ajinda woro
0: ja ai mate
4: aha ja jao zumango
0: dilia yanda ana rafali fali
4: ah
0: ndu zao nandien mam
4: aja ndu ya sai die zo na lan campo le je zafu
0: yo ngonya kirin sai sai ya
3: ah hormoro uya hormoro hangai zafu
0: asuzi
3: zafu
4: ba asuzi ya
0: asuzi ayo no
2: dilia yanda na rafali fali
4: India dar ka da walla nam da na da ziye gozi ke da ta da tita zo fol fol gozi ke na ya uriya yan da na ro fari fari wono fari fari ya gajira zari abba ta ra kan da walto da mari
0: ade
4: ade ne ga zo
0: yo
2: ta da da ba na
4: uriya yan da na ro fari fari ya da ma na do
0: yo ai lo da ngai da jido
4: ah jikima ya zo da ta ra kan da zo zai ma dilo fol zoro
0: yo kanzuro da su mu konzulan san diro fari fari yo san sai ke juro fanzen
4: diro fanzen
0: andiro fofolci
4: ari
0: awani cinta andiro fofolci ah dai ya yani yana da reta reta ce ari
4: banado
0: gila ninga mare
4: ninga su do ala
0: nyuras kan yana ba gudu su
4: gila
0: masha Allah a kurtu faraskar da tusu rok tuka da lalle nyen wati ya faraskar da koyen

0: Allah adi pule fata lai kriniye darasan kalami tafis kus kunu da uwa fela epimelan program do indu klawelan mal manje di esen chuma Muhammad Kamsil ma ababula ma alaya mata njumdi haure lilan nafsara rukura program da bara ngumri surulan itagat kien jai baro kasa nzaro askira tena sumara waktu do ni ngumri alan loktunza anjiro sadi program duro isaraptana duro sanjiro askira de tenasi ndi loktuwa la mpatula na ndia na mwa krinuin bonwa koro ikuin adima koro soda zamnu ndiro askira de tenasi adima wa paro skram de nga zazina wa uda tamtam maro dim tamtam zu nduwa nduwa na usui kwa tutechima nganzate aji suro paro skram de la mfutu gulungina idi kusotu ande mbeji aji amfatwe idi rokoro itagat ken koro ndi fulfale sandia rakudu ala barasike amde sodu kudu kasa dizana koro ndi zaptina daji wane maribri nlagi gain ma ngobo utufanjena. Assalamu alaikum. Lale uje babagana gure mbo mane
1: aje pa ba kare ko kore ga je bali ti
0: nya pa yen
1: aje pa yen na wanda ga nan da zin je wana hulu ta mutuma ngo
0: yo ndunya ta muzin
1: a ba bura ma dare yo ku ga ne ne marori
0: a ba bura
2: ma na'am
0: ayeno aje pa no wanda ajam ni miyo
2: Sorofen kuntulo da Sorofen kuntulo da jin boye abba bula ma dai yaro da kiskar ma taladiyo
1: a kai ma dire
0: kiskar ma taladiyo
3: Sorofen kuntulo da jin boye ma na
0: da jin ba jire yaro da a wani mama
3: an dai asun yana au mana dana abai
0: a wudu asun gi mamin kamsin wasu gi
1: nam asun yawa
0: kin da me yen wote mai bu koron da ma ba kare koron ga dinbiya
1: a gare ba
0: ko korom gare azab suna ya
1: na fira ji Allah
0: ngala masha Allah ushe ba wagana ushe kasadiro yura askrin yana waktu ma gonum faraskram da bonum korom mikum korom ababula mala ya meti kamillo azab suna duro nan di ndi so askrin yana. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Nduya
4: Aisha na burini
0: Aisha bunguro bula burini korom bejuwa
4: abi
0: yawa
4: kamu ne zaka lafi tan kai ya
0: kwan
4: zai jiro ni kula ma ta jiri ra kran mo ne ya kon ga zari yono hudu ta mutum an
0: ai
4: kon ga zari yono
0: du zafji
4: aba bulawa
0: to baba bulawa
3: kon ga zari so
0: ai wa zati
2: Clarification. Si nyari de jiri indi road. Parma mare.
0: Parmi ne ya?
4: Ah nyawai.
0: Yawa, aba ingo korom zapchin.
2: Kaulinzila Clara tartuna konga zoliona ya. Awodo ne konga de shiro gulzuna mambe.
0: Shi mama zin ya kuma shi.
2: A sunu mai.
4: A shi mama ngo.
2: Ya hangal kadam kalan ya. Shi adam mana de. Lariya. Da ji wani wuye Clara tartuna.
4: Da shi wanda za su.
0: Ya Muhammad.
3: O kudo fantuma fango ko.
4: Kana nan no zuwa nan ma ngila wono. Na zuwa no dugina ma ngila wono.
0: Ayero.
2: A ko nga zoriyo
4: na
2: no zuwa no.
4: Na ma ngila wono.
0: Aiwa ma nan.
2: Clara isina.
3: Kala mai sana.
4: Kama ga
0: ni zama na gulzu
4: zama zaro mana kuta ya kalan su ake
0: ran I know zuwa kai amma ya je
3: zuwa no daga nan mangala
4: yawa kore gollen be
0: yawa
4: awa maye wono
0: awo amaye ya wono ai zama ni
4: tamatunzu
0: manum ndu manum ndu zabcin
2: yo kolle ni akalle min kolle awo am anya ne ganya gulza daji bul kriya bul kawar bultu ya suru
0: ngaya ba suluna wallahi
2: shi ke awosu kasuro ya kasuro de leona ya nyari de follono kasuro leona ya
0: a wani marek ma shi badin
2: ne mi awuro konga zori kudiyono asunuma ya daji shi awodo ne kamudi sedin mahallo sedin manno zina de she kedo ya shi kam kwade kamuro no zuwa kodi gullono
3: yo ko wanya de kuma yan de ana ka shana de sorna mar wata ko Allah
2: shi kala kirta ya gulzu
3: nam yo kasura shi
2: kasura tusko
3: tusko
0: assalamu alaikum
3: nam
0: kelewa
1: mal
0: modu nya kirnyen
1: mal
0: kam sulu mo koro
3: mal kam sulu mo koro ala no
1: Ari kuyu radura kaliyo bana tolo.
3: Nam? Ari kuyu radura kaliyo bana
1: tolo. Ari kirewe
0: ya? Nam.
1: Mo honye mi.
2: Kam suru na mare gulli mi do nyendi so am da fatchu ya.
3: Mm.
2: Zori ya kirewe suru.
3: Zori kirewe suru.
0: Mm.
1: Mo honye
0: mi. Kala
3: gulli.
1: Na jana bunu ba.
0: Ayo.
1: Na jana bunu ba.
0: Pantin ba daga na kaf kam jin.
3: Cinna bana bulle me
0: ko mana da kamdu da kallon rufa
3: cinna bana bulle me
0: ne no ngila rufa ti ya lai duro
2: shi bulla do na bullin ba tumangana adairo
0: aulade ede ya gudu
3: ah shi bulla do na bullin ba
2: hurro gulzan
0: aulade ede gudu tumangana multu kararo ma kar
3: anzana ya sa katar kam kusara
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu ne da ni kadiga
0: na'am
1: babu da su mai bofole
0: ngila babu da su walti makin
1: ah gordoka e ko ka bai ko nda woro zafa
0: gordoka e ko
1: ka bai ko
0: ka bai ko
1: ah
0: ai zamanin
1: fasari zamanin
0: fasari zamanin nduma mden muradam
1: ya wa jiya kai wa wala kisa mun ga wa jama'a zendi
0: yo gordoka e ko ka bai ko Nduza abjin.
1: Abi nduza kam zabi mariye. No to zige mariye zabi.
0: Kam paton nafsuna ya rasu zabjin. Ngaya?
1: Kalbi anda ba.
0: Nduya ga zabi. Yo.
3: Ah de bulay na.
0: Se bulay yi wono. Bulan zadi.
1: Ah yo ya da da ne. Ko nduye kamu se faiza kamu andi kemi do ko faiza kasuro ne ono kasu bulay ya ro.
0: Mhm.
1: Dari si polmar guam ke saya berjalan di kel tertu kita sembuliu. Kami nampil ada ke saya jadu ya. Dia sudah pelajaran kel kalau si tu saya orang yaktu. Ibu orang kapu je no. Dari si dua koma guam jalan di situ lima dia dari koma si daro gordoka, kau kaba, kau no.
0: Yo. Sinji fizu na eh. Kalau condo. Shifizu yenye kakalo chono, tea gardi.
1: Alvaro mana nyariko da ikumusikizaro ya wani wana ya namu na ya gordoka eko kaba eko wano.
0: Yo, mana de ade furtunzo.
1: Ade gara de furtunzo.
0: Ade kumashi chidum kasare zuguwa mburo ede ayimaro tu damale ziro churo.
1: Alva mana do, mana nimchemiye ya.
0: Mana nimchemiye bida jimba.
1: Alva mana do.
0: Ngila bago du sunyo asko nyena kasare umu. Mana pantina mare. Ba gudu su si maribo holle assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: na'am duma najin
5: babron labro ko
0: kelewa sile
5: kuma umar mana yin gajirina
0: umar gajirina ndiya bo
5: na'am
0: umar korombe ya
5: ah dai ko so tai sana de to ko so ke shabu na
0: la le ushe la le ushe na'am
5: ah korombe azami
0: ah korobade
5: ayo dari koro kake ake kin
0: kani beke
5: ayo surajin kam ababula ma muhammad kam sulma sai biro fa
0: ina am pato ne me am pato ne me
5: am pato ila ro yake kin ma sai ya da yake koro la no zai sai za tinna so
0: shi baba guduna fa miya
2: samiya ro da miya mana miya fa ne miya kullimi
0: na ba suluna shi riyo no ne ha
3: riyo no ge
0: Assalamu alaikum. Kulewa.
1: Wa alaikum salam.
0: Walakum na'am numa naji.
1: Muhammad Bashir mari ganare.
0: Muhammad Bashir nya kirnye.
1: Yawa wudu koro yikin.
0: Yawa.
1: Kamu ganga furusko no no.
0: Kamu ganga furusko no. Ai zamanum.
1: Amsan
6: zamanum.
0: Yo ansan zamanum.
1: Amsan zamanum.
0: Sulin ne ada ja goz.
3: Kamu chemiz ganga furus ala kofer ne ya gulzu
7: arima wende arima
0: yo manam da are are koron su
2: bula da gi kiska guru kuma di huno ide
0: yo
2: yo ganga dan kiska dan frisco no ya ka wasu diro ishin da mara kuma di ala ka wofiyar ne wa
0: ya mai
3: kala no zuma zan nan ta zama
0: kala assalamu alaikum Naam.
7: Dawa dalo kelo.
0: Kelo asle.
7: Bara ngo murio.
0: Bara bara.
7: Bagre wa bulato re.
0: Bara bara.
7: Ah.
0: Bagre manya kirnyen.
7: Bere zumbun ya skina kare wurajin.
0: Mm. Ai zamanum.
7: Yawo zamango.
0: Ai yawo juma da lai.
7: Bere zumbun ya skina wuraje urano.
0: Perom zumbun ya zimin do urano ngai.
7: Skina kare urano.
0: Ai yawo juma amana ai manum korodun.
7: Aero gulze
0: non.
2: Da titimi duro non wana gab sana da kam zulumi.
0: Titimi duro aba bla mai no zina wono do amma o dai shin nan ka rugulze din no zi wono Muhammad kam zulumi ta mozi.
7: No. Bila bula ya sari.
0: Bula sari ya kwa wono alalma dai.
2: Bula ye.
3: Bula ye na.
0: Ba bula sari na.
7: Da shiro karar gulze.
0: Daro.
2: Sarakasena
0: Saraksa
2: boksa awola jaden
0: yo
3: sarakasno
0: sararo gudan shi jiran gulabla boksa na yo
7: dede gulan da kin ba wur kullum na kirni do
2: sai so
3: sai so
0: ngila bagire ma gula tore na ni abo
7: a kumar ramal motalan bogana na abo yoko
0: yo fanyi kwa mana da tore dubro ne ni ya
7: ganga kai ringa wure no leke naki
0: nam
7: dal
0: mm
7: ganga ngaure ngawaralo leye kaisirina akin
0: ai manum
7: a ai rogo zai
0: yo ai no
3: kalori kaje na rogo
7: dalni
0: mm
7: tuake ganga
0: mm
7: kaisirina ngawaralo leye nakin ngawaralo leye
0: kaisirina kurun gangaure ndole na amin
7: a
0: ai rogo zen ai atin ma ai manum
3: ya wai bayan da sare
7: ya are bara magulze
0: bara magultin
7: bara magulze
0: airo gaire ai nyari do
7: yo la niya kiri ala dalem jir na amin
0: yo manam jire
7: yo wa jimbere ci na samina
3: are baram chai da magultin gulle
2: are fanye ander ci timel man
0: ilmu rusuron kara mare
7: ah
0: mm
7: da gare la kar no tikya sura ajin
3: are kri
7: yo akari kila ko kwa kari kilan kola lera karijin
3: shi ya kiri hidima
7: yauwa har samu ya ga
0: ba gari ma har bi a cin nan fonde ga cin yare
7: yo dai
0: ba gari ma ba gara bodra shi su ko kila kama da gira da dia
2: kama wanzu burin na loloto ne
0: asa assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: na'am
2: alaikum salam
7: na kiliya
0: kiliya ne
7: abar bale matar mai manajin
0: ndu
7: abar bale matar mai manajin
0: ma bulaye na ne abom
7: matar mai hukuma na mamure
0: matar mai na ne abom
7: a hukuma na mamure
0: ko she kasar ndura amma mure ya zauro ne ndira
7: kamiri
0: mm
7: na so ko no mare kajiri
0: ayuno
7: kamiri
0: mm
7: na so ko no mare
0: mm
7: kajiri do doktoro nongo
0: Nasuwa konma de kajirizi zikturo nongwa ono.
3: Zozokturo.
0: Ayin manum.
2: Zamnu miya wanyi amga deka la zawo lenbe. Noe uda nongwi.
0: Aba bula mai bula china.
3: Mamad kapsu le ya kalji mai kalya.
0: Mamad kapsu le menyuro bula china. Bula yim shuro mataram be da yim. Bashilo mansulu nani. Muko fandime andi ya buwo ne. Look to...
3: Babu ne yoro doctor Sadin bai ai zo doctor
0: a doctor no mai assalamu alaikum assalamu
2: alaikum ai
7: salam ga balaji kai mai kare fure loro mai so
0: ya ba shugaba
7: babu no
0: nam
7: boy wanda doctor tantan ma korodin meu au me tilan kwan gawe roni mi na ruma ya
0: mm
7: so rongala
0: nam
7: yadi fa sarin kuma au ma zana da computer har
0: mm
7: kalbi ari na suwa nuwanin konuma de
0: mm
7: ka jiri zobo nin wontare ya san din ba da
0: yo ari shi ma shi ma mana do
7: a shiwa mara de yanzu do
0: kuntonu maro
7: tare kuntonu
0: maro kuntonu maro su akwanu da kurga yin ma
7: ka zama mun kano banira mo nuwanum kanum kwalimya
0: yin mai ka jiri
7: ji wala lan maji tsara sa wala to na sanar nuwanum kanum kwalimya ka jiri zo kun mun tare ka waje ba
0: amma ta ga
3: sha addu'a da atin
0: a wala ba na tana me
7: ya ina normal to da am kura kure da za ka lar za to ne ya to ga sai ba ne
3: za sai ba
0: da wala da wala ni a wala waja
7: a martine hanyi jiskan ma ga garmo sanna ya take auduna re kamu kishana ma ni fere bila kurkuri wono fere biya da ya a kuwalan gamda zuna da take zuna da izuna da Puzlan
2: saran kalar kalar
7: a honor bari na
0: dire
7: yo Abubakar Abdullahi yade Israiluaya ah Israiluaya
0: Israiluaya suna da
7: ah Israiluaya
0: karka su yi
7: ke ba mu la normal ya san ba
2: mana maro mana zuwa miya
0: ngira askan yana an gida ne askan yana doctor magonin faraskran da botor to magana botor da regonin da lokacin lan faraskran da ronyen barang murero liwan jesu hayen current man jesu assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
8: taw dukiyo
0: kilewa slay
8: barka
0: alhamdulillah
8: taw gumuri
0: alhamdulillah
8: barka
0: kilewa slay
8: alhamdulillah ko da goro bayin la share au diyan mi ga najin ba au indi da kam la gulze
0: ayeno
8: kuri audiya na rimindo mi aga rajin ba aga rede inde
0: ai gina rimindo
8: kuri kuri juri na rede audiya na rimia mi aga rajin ba rede inde inda kan zira
0: at audiri
8: ah muhammed bashir ko kimere ko ana ma wure mana jin
0: muhammed bashir nya kirgen korom din duzabci audo
8: jin ta ma tara je baife tara bana ko abana kimere ko kimere
0: pantina re kwa
8: yawa awo diyan na rimya awo diyan ni do miya sikin ba
0: awo do diyan gina ni miya do miya sikin ba
8: diyan na rimya miya sikin ba kuzi awo indi
0: yo ata awo jiri so kuzi aye aye aye dunyo zafi
8: aba buna ma zafi ma buna ma na farin ya
0: na fayin
2: fayin da nya
8: yo awo buna amuru gana ma na ji ko kimere
0: buna amuru gana fangana de
8: ya na rimi asale maru miya miya gina jimba wala inji ngei
0: ade ade fantina de fantina
8: yo aba bula maru yo dero
0: aba bula maru yena
2: yo ande ndi ndi are refilio ta yena do fallar wa kanam dun ngu yo
8: yo ndaso dai ndi ndi video wa tawdo
2: ah na yeni ya
8: ah
2: ade kan rizam nu ya nyoro u yike zaf kama kaddu wa nyoro zukin
8: o sum gap ko ka kaddu wa kuma ndi ndi ndazi zamo do shar maru
2: Ah, uka ke fidiyo wambi do kanam di fallar nongun yagulngo
0: bulanjin bula go bula modu go nyuro bula china
8: yo
0: ah
8: bula nyuro china gulum
0: nyuro bula china bula aba nyuro aba bula china
2: go kimirin do nyuro yana
0: nyuro go kimere sari andiru zamne
8: amoyena ande maka wa wallen bare bulan dere
2: mamure burum ga ba
0: adan zamne adan zamne nemme babula bulabin kuntonu ma
8: au diyadin arma au miya gana jin bare
0: ah ai anti kuzi
8: kuzin galangalai
2: gangala rugulna urma yongala
0: eh
8: yo bayan de lan sumai bandin ya karu ya kirin yin baya
0: dire ai ya gade
2: gade
8: gawai
0: la haula ba wala wani gai imran ya kuje ne we plan ya kuje injira asku jira kirtu botu da ne bla modu gai gai kimeri huma na mamurelan botu roje dalil lokte da na la parasik awa lokto de doni koroda moede lokto ngumuri ro wallono
2: nam
0: daji allan korode tondu sabti
2: no
0: ba shuga bai futu gudura dai korole gana rahama daji isha faraskram da ada kojin amma ya amsa duka kasari zafatul anman bozana ai sakana ai ala baraz ga koro falfalle menluko arakin faraskram dilan awogro nye gonye shina doro sa indi ndaw gana daw sa indi la re gana tigna daji ala kasa de dero kasa de sara daji arma wa faras krende nga dada na nduma malimba nduma kanuriro gwe jumba awa ilmu nzira da mamanye daji sa kamsu ya wala difanzia ka anda doro tilatsaya daji ala ni ilmu du kanuriro kambajin ala kasa de dero kasa de sara daji waktu alan fayda tiki amdo ne paras karam da krinzena bozena korozuzena roza zuzena boza kulsena duk soro askrande tenese kam do koronzu maganyu churo olone wone marar futuro zuzuna asutiyo adajao shoro tinare whatsappin ko gozu kam do kollono olono mate mangana shima putum rada tenadro asutino dan soro asuti mare duk kolle sawu kolle asuti mare kolle daji alaka sadindero kasade sira daji nalan kurusa ndi malama doni isana de ro askrande tanase daji kurusa ndi ro wakto aye wone mare kawde la mbe ro lon watanaso a barang mure amdoni paraskram dro ruptena a fatan nafsana paraskram da zain nasoro daji minti fal sandiro ya daji paraskram da kamilo zengen
3: na assalamu alaikum si mahamad kamsalam a ala barasuk amso kasar sar du bozana andiya bozana kuru ayma awdo suku andiya bozana adu talam kanire bazduma kuma umar alaji umar ngurande umar areso mana waji kama maro saga ya mana waji nonuma babunu
0: mana waji su
2: mu farma umar wakil kara ka hangar
3: rezata yawa mana waji da huma na kandiga yaze
0: yo
3: na do ne dangai awa amde kuya furzinari sen maximum furzini futen bulala ambe she kandar mazai sai lan nafkata kama bana ngari so ya masa bukwe so samma gananze ya mai rubo zana kama luke boye yana doga yonga sai samma ya nan dili talambir masu
0: ka tawu
3: annan ka do sai samma sura askrine na talamma kanari ar ndaran fani me andiya ta le talam du haptunan kar adar trowayan bawo jami kalewa salain gamuri tunna ala kamande bare minna kawande kalewa salailan nazu
0: amin ya rabbal alamin mamad kamsa dunyo askanyana da jisusu amdoni faras kram da kuro konza fanuero uma bunut jani konduwa nan dro faras kram da tawo yakuke ta gat ku konan dia fo jarain barao gamuriyo

0: gala zoro karantu fale doni sudani ada karanke ta magana fale ada ga nairo na dia korno zunaro wani justin first come do hakwaran mun karantin no ma waye na doni suro first come shimaden mawduwa koro zan datin gultuna kala shi lamar doni shi dolido na naularo na zai madro sandia chira chira ro iko akurade ma chira doni jinon za ko na iko ma shuru na sarana challe bogul da ma de klan nan duro mawduwa kude ta garke yankul tana ta cikin to suro jin first come shimadero kusoto au isu tarero ruptuna kala mawdu chima da andiro bayin wasai nan beji da ji klan za bayin ja da ji first come da gom kotro
1: assalamu alaikum jamiso sui zainab abba bashir cidama cidaram naptip pelan cidain naptip disandima amdoni sunzunde adam ganai kaltuma yar kre yarwai kre borno yela
0: gela ngo mawdu doni shi koro zandete made wone mare fantana tumande ambeji
1: na
0: koro suro cidando yela shi lamar dogul tana made cinam da tiyai bajin bawo
1: na
0: daji kurungai na yaso a waso kada waja shi lamar doni shi dulido suna nada au dulido na na bulawo na zai mada cira tidar ikoso koro ade ma awala sandiro gnatye au tora kawa mata iro kal au awala doni shiro lebo gulde maro ikoso la nela waja awashima da ayo marno tinyar waldin yonda ngai na bur awalin putin shi lamar shima sapamen au bi putu doni shi lamar shima da haramtanar foto nayi kala lamar shima da cidanu mai dan karanto ro bayan turo
1: na'am da ci kuma a buran shiro bayin mare shima misalo shi tada zamda tada ai ya award sandima tada duro a maza lambin zukun bari ne galtero shi tara daga isulu majin dai a wado ne kuma child labor da su din kura da shima yaso ande yaso a waso koluyen ai so tara duro halin amma mango yana nyiro shan zama nyiro ganao lezana a ngai ngai sarin kurinyi napkata dai tara da oraksi yayi dai rangana so filejin dai lezu allan cida dunun za kozuna kozuna zalla shiro gana zain la aubi kare krawo gotu aubi cida doni kirnzumai raksu gojin bala awan bebiya cida doni shi ngirin zuro wumi angiri doni cida ada shiro yoye magai balle ma har kalanz suka cida ta radio ede amma ande ya award responsibility de gonye duri diga ya ande role za mazai no kalakkiyayya insha Allah muradin zagalin ya no lo no ma sandiye solu dialan aubi na gaden har cida dunun za ku zuna su da garan na zayin baro da rukin kuruidin
0: gai
1: awa andi idea ne ai dulu awra kaltin baro baro kudoina so dulu doni awra kallin baro kudo da shi ma solutions number 1 da shi ma yaso awa so awa anza kun bari ne lambi ta da kun bari ne in gal zain no lono ma ta da rusulu cida dunun za ku zuna au bi cidan ngirinza ko zana da shasa kasirin barsoro wa wajin ba
0: ngaina shi hako shi mare kala ya so a watan kara susu shi tara de sandia roto au audedo tara do nana mulawa na zima da monji ma ya so a wasor sai ma sha wazana ai rozana malle mizin gala na mandigi
1: so sai har ma biya sharau
0: kala yonda kuru la ruyen jiri ya so a wasoi dono gana son jiri alama jiri cida cida yaso jiri gultin patola jiri ninda kamla cida yangoro ndo tumba jiri kudo au bi fero laya kambo suru fero ason gusu au zain tei zain yo jiri shimade suru ayo wa gultina maade roshe gana
1: gana delin ziri am jiri kama cida wa andiro manu au bi ya cida maba angoro ndon agent ya wala da sai da
0: gairu
1: ngai da ma ya yo daji misallo ngusa war talazan ma tara daga idiya na zan ya so ro na isa gul zain cewa ngodiya cira mama zain nan ga ingayin nan ga ingayin kurishi tada da dona za tara da kasas tiyaye shi child ya consent that is irrelevant sharala
0: ngai da ma
1: sha tada du monzu kalanzuro consenting sidin bawo naro na zinyi da suka shi kalanzuro a wado wajin fuye da surin bawo amma ni ya bi award ai nono ma award tada zoom leja kam doni chaman tada kanzu gidi futun ye chiskimi ne ro tada monaf su chisimba ni da tada am da suka dole mero a ngai ngai ngai a ar kalkal gai ar ngai a ar duno mako zana wande goni mi share goni ayin so mbi amma kam duni nan zin tara da furtun zin ya zici da jin da taran zuga ideya su ayya a woron zuya su din
0: alama kayo ya rufa
1: aha kayo ya rufa jin durin zuya ya sha kara kara rosonotin misal lo tira fato ya tomoti da zina ya duri fato ya isa ya cine wura wanga ide cine wura ar kalkal ne har Allah nan ba ci so mai suka ce droga yin yo chai yada a wadari tadan zada rozana ma numbatie kate mara isina zin baya misal lo tinde su rufa anza kwal zid yo fanza kwal zu misal lo kamu ci da jin da shi fero a sajili mendi nan ci dan so akai goza ko sa mai waso makama da gogozan sa da fatorin gana zana wato zairo ambe ko ga ambe dole da fero ro kamla isa wala batisidin ya shimruksiya ayin ziya wasu ranar rakci fero ro sidin ne kur gullimen ya yaskin lagulz au bi gullimen ya duwayin lagulja da kirk nafcin manajin ba so awa atarbiya uda har bari har mana rizanyin nosoro ya awa maru languroto ikin so kutara da kamla chida mala majin no walja nunguna duna gana da ayye kam mokirsin amma pannum allan awa mkashinim piro mo gana msaada sila dina angala udan sha zoom fatwa gadeen lezi napsi chida diodro delinziri karunu mo ike minchwa dubdo fali dubdo na lezi dubdo zi ishinda kazi iba no dubdo jino olono yae awudu suro dubdo fallin wajin duno numbana ni ba kam shakal tuma ba shi kuma shacidar gozna ma shi ba cidar lezna shaduli fatoya au bin sha kwa fatodiya kwai mani ba lacho ndo ma shi mai spero da banna zukolcin kuruwan de mana nime anya kam zna mai ndo dole nzo kirin su zain so awa bati furtudin kada dai andiya awa klan dia ikayo biya durin da so a ikayo a wata dai qur'at akai daga idiya ma a wada girnye lardarin baro shadiyan pau
0: yongala ngo kusoro mana irin awala tilala gila no sinai ko kuma na shado shi zuti awa kada jiri wata to waka jine ngaltuna yo kur akai dai suku kwaye na sha su ya so a usirin wane mare putu kuma gulma kamla ai dono gana kwe a wurin aka irma di ma idea bi yayi nai a wala so yayi bi yo aka ide kurumi kuru chai de jiri durin da shima da haza jiri na shima ro de da ayi na sha do shi tarbiyan da so ilmu da so da ilmu do kuma ngai na tara kaman zai so ndana so a wasu ro sai sandiya zamjin ba
1: zamjin shi dalin zuri kamlar misallo ambe bulaga de bulado ni ganara irmu western education da sarana masu ad taran zagoni min ma yar me akrar ikimin ma kasan yana gaisa da yake sassu misallo gozu sha suriya krar ro sakin ba kai krar sakin man access kadana shiro di 9 sadana freedom duri kaman zalu ye bike ne ma bana shila
0: dai
1: ye shi tada rumin ade ganala dawo aman zero gabike bikejin montiro glezin krasilin adsidin allan do a wani min da mafutun zun fundamental psychologically a wadi sai affecting masudin amma an amso da asu zain ba dalilin zuri a wado fundiyan so ndai ndu zain nonya a wado bari sambin da sorin ba kuwa bari sambin da shima wasdo shima ya consequences do
0: gai
1: ye consequences digi na mum ru a wada a wado bari sambin digi na mum ruma a wada ayyai kallo na mun cuna tun ma dole a wata ro ishe yukuro yan a wata ro yukuro da ya kalandi ya yi kawar shi ma wata da ro yukuro lambe rumin ya na ma tada yina ko tada rawai goza saudiya duri kanza montreal ya zain tada shi goza saudi na ma montreal ya jain ba njile ne tamme shi ma arilene yu ya kasulan shima arilene kamzula mene shima arix jiri ya rotara da zuzain wanda tada ka anza surunza ya mazuza imbao kurutada diya augud zana sidi ima numbatisi iman abuses isi gain yezoso isi katero gain lese misalo isi tada da awalara chunoto au bi awalara chukotara suundulo kutu gulzana nsidi ili research ya zain la kamu mbiye yi gozi tadaro ro leda konro suka tadaro tolzina mambi kamun be tadaro njitta chollojo nono bwata njitta funzuro fizina mbi so awa patibati ka dabia atarin mien kullaro smokaro yan shakirnye ya tadandira kullum na garelle nimci da tubar shi ma inde samma soro hero
0: gai gala zauro karantu tamangana bayanaro ni andero hatin tanaso kala maududo soro paraskram hako adam gwanan gonye ishenama nasha doni shi lama doni shi haku duli au bin shi duli do sanana na naula na zai maadro lama doni shi njokuna akurade machira doni duronza kwa zna ganatiye mashuro na sarana child labor sema de kala nandiro bayanate na kara shi lama gultena ade supa kana ishin putu zainap ya andiro bayanzena ya shi supa doni shi chida chida alon jiri tadam au piro mugote ya shi lana ya wakajin kurade mangao gotna alan njokuno kada shimnime suri na suri mba sammaso shi duli do gultena maada zamjine kurade ma sandia mashuro jine kara daji ya swa swa shiro bota sana au se aga latina sande lamar chima da yakin zai kurade ma tala zano za lamar chima da kundoro shi shawari kurade ma bayna ga da ndiro hazuna da jahara mi kurunto ka don ne bayar scrum da goye kwanya ndiro da lenye fle ada kurnye shedo.

0: ala ala da ba ku gulan ke
1: gala gala amir gala ma hotiti bulimito ni ngoro by fast electron magon first come da botro nyoro askrinya kasadomo kanto diol wa mana doni super usku fal diol lar fal usku fal diol arask super awin super lar super fal u diol indi super lar arask diol
2: 081 460 0904 0904 420 0904 420 64 jiri yakin ba shi fato da yayi yaso a waso jirren zayar a wani sadin yayi dai kamu doni shagozna da jirren zero sharozna ya duli fato da au bi kwa fato da yayi fero da awa bati bati place ne yayi tararawa yanzu ga idiye suka raksu futu mani mindro kalanzu su sau ya durungwa urwa jin ngwa urwa jin rugulzimba gulzina man yadiye shiro listening ya mani mindro chimbo da har awar wata mari isu kurajin
1: so ga ingo kamla
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: na mun wala kai ma wato isu
1: gala ma do abiyan do gonum wato isu
3: kuma ma Allah barin hanuma da baruna kuma na kana dal da kal gama lan kiramo ke la yo fara fannan mara maza fero sa corona fara na ke biya kuma mo ci awa jin da
1: gai
3: sara na kuma rufu shara ngai guzana
1: ko
3: da baro radio fa yana iya kai fere maka ya
1: gai dama
3: era sara kai da au kan jimari ya sai kiyala
1: jira
3: hadi hadi ala ala kuma ne da tun yan gina
1: amin rabi amin rabi
3: gala mo da hafsal shari da kur mo da shari gala ne ko lui
1: gala gala ni ras kan yana de an wadu kala chai dai wal timis ma ndoro taktoro gai na shi kazno yango na marin beji maredo ku au bika na ku ta magana naptu doni shi kazno made ngai na shi malum montero shi aman zu yanka na wa ni malum
2: moja
1: na
2: aman ne am konza
1: ha aman mu ko mindo dai aman da liuro tio teroe hata soro shi benzarin ya so asor ma kasa sai mbai gulana
2: kasa sai mangalo wanda kasa sai
1: assalamu alaikum wa alaikum salam na'am chintu no nyafa yan dugulum kuma na ma mrelan manam da suluni dai
2: na
1: we manam da suluni da bigulum a ta jani bulama fu manam amure zauro zauro dugulum shi zewon da
2: network the bat
1: monjir ma kwatune musko pandemia andia bone sawunya ka kallo fantimba da ji canada la jipne da ji haram kranto ka doni botun zo da goye konyiro ndale nyeto simiti kala ishero
2: minti dana

0: ግላ ማሻአላ ክርቱ ክርማ እንዲያ ክርንታ በደም ወሎ ነው ማፈረስ ክረምደን ይባልባል ጀተብሪሚየ እንዳራዞን ክላሚታ ፌስኩ እስኩን ነው ዳ ዋፕላዝ ኤፍኤምላን ፈረስ ክረምደላን ውዞታ አዶኝ እንጂምዲ ሀወረድላን ይሰረብታና ክላ ሞዱ ተነጽመሮ ሰምና ዶኔ ኩራሳ እንዱዴ አምደኒ ፌስቡክ እንደማ ክሬበርነ የተወርዛ ኢታከሳና ሱሩላን ታይሩስማን ቤኳሽማ ስትሰምና ዳ ተወርዝ ለጂ ኩሩ ማርያም አላይኩን ድሬን ቤ ኩሩ አሊ ዘከሪያ ቤ እንዲ ድክሶና ሽመታ አደርዘና ታሮስ ማኝላን በድኝን ሀዛ እንዲዳ አላባራስ ክች ድብድ ሚውካዳ ስምኖ ዶኒ ስብዳ የሮላን ዶርቲ ታገትና ማዳ አደርዘና አይ አንዲሮ ጉልቢን ክላሽ ስምኖ ጉትና ማዴላን ተነሱ
1: ቶ ጀማ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ kaman yadda okay sorry putun yaro gulzina da sai tayar usman kuma somno da tirna ma da uma kombiona somno da yo dalil do somno da dire buron somno chaman klakle somno a washa siyasa so a wala gari akiltina bawo dan dalil zidin duwan duwana so am party yesoro sanda invitation za duwaye kura ala bara suka am kada adarzana also tilamso a wala so bambance bambance so ba manufafas Facebook dai a samno shi ma mare da chairman kalakal murado kur alhamdulillah titibuli mikada isa rubtana yi siyasa isana kasu isana albara suka biya kam isi ma bawo amma tin da alhamdulillah samno dun to ndana
0: jiriro ne misalimin amdoni na samno gutuna ma da adarzana ayi adudu amdoni na da adarzana da awla doni ya ilali am alabara suka isa samno da adarzana amdoni donwa so je surudana am so isa samno da adarzana
1: amdo do yana so samno do isa na gaskiya kam so ndu isi mai wakilin za su zuna kam do biya samno har kam dan zuro le zuna so so na isa mai samno do zuna biya ai ma a wado samno da putut ko yana da bannatana ba putut a wayana do kalkallo le zuna samno shi ma da
0: marem go na shamu iskiya misalo ni na samno ariya adarma kuradigi loktu doni brosele nye somno ada adatum diriro misalimin somno doni kuma saade gattana da
2: gaskiya somno saade gattana da it's extraordinary because putu awashima da amsoi gozana da kur awashima da putu isuta waksana da gaskiya gaden gade putu amsoi a somno siyasa wela a kan lama amman ande program shima da actual siyasa nan karobeci dai program shima dun duwan duwana ya so siyasa u en kasuwa kai civil servant ndu so so somno shima da din be an qur'an adunyana lan kamso ndi isi yayi wakilin zuzuna kamla ande kin shanzin tumanyen dai na gare tun manci zai isna be bilalan shi na gare yan manci zai isna ne so awadi futu kura ande rasudi futu biya awa shima da media lan sawa sawar tinda futu awa shima da kuru isi wal zina da gaskiya andi awa shima da andi rokeji zina kuru shaman ay letin na usoro awa shima da fujin ga ima nga wajimba kuma last year nga isadi ku last year ya kwa zina next year kuru kwe ya kwa jin
0: Usman Tahir na mwalika misalo nyi awa ala ambeja samno ade nga ina furo sikina awa shima da kana so rusadiya sanana misalo dalilala be ja suka samno ada dawrtina ita gattin ma
1: dalila kada suka be samno shi ma da dawrat dalile bronze shi ma samno kala ngima putiman kamdo apc ya pdf ya order party ya isana falin nafsa na bawo bladan gaman samno facebook connected logima samno la wai kamla siyasa na for local jin na bawo yo a wala rumin kamla media lan sha kaman zada class ya sai din sakana story nai somno da futa me din kaman za kala kulta da liwata ai magi yede rogo jin dai watu do ko gabado karunza ai mare kala kulta na dai saudo a washima mare karunza nin gana sotolin kurusomen ambe facebook in kaman da kullum sorin kasuru godan tudu falmaro kaman da sorry yo somno shima mare shima sai ro kwa chance do kaman za noche ya kaman za liwata ai cin arishima dalile gananzo
0: misalo aliza kariya cikin mumcutu dum dum mai misalo awado ne usman tai da dalila do ne sanji ba kura kura ro samno da dortina ita gatin gutuna ni na samno da adaduma kurumin awashimar tondina
3: alhamdulillah dalila awashimar gaskiya tondina especially borno state land kuma amla so facebook an sanin amma katin kamla galtima sharumi Facebook ne di min messenger min mona min awla waso min sa wala so amma dalil somno Allah isu kala kluin kam la bujan isna ay so futu matin mara alhamdulillah gaskiya to nan amma rayuwa lam ngai wajin awla bi 100% zo amma alhamdulillah 90% alhamdulillah fendena dan Facebook kan dalil dalil Allah kam la dalil ngai sharu min ba kuma kam la kasu men kasulan aw fatok ndaye aw nala giya sharumi amma nalan go benchi wallan grengata namnu ango shi ngonyi arma da kajina arma dello kuru alhamdulillah suru gaskiya ngawlan samnu alan masara fallandiya to nana amma alhamdulillah kamun dere amso taida da kajawo shi mara fandana taida da gaskiya complain jiri lasi so ala sur kambai alhamdulillah amma futu ngawlan nyoro mun ngana de rayuwa lan masala da dole sai to ndiya arma renye ande renye dien ba se ala shi ma gozo suru
0: nke da ni rata da ni aska gena kurutu kuma ande akranta ba de mo wollo no ma faras kam do ni bal bal citta bri mi kurunin nda rason tala mi tafis ko skon no da wa fella se e pemela so faras kam de lan kala sam no do ni sa ndure Facebook connecte cre bor no do ti ta gatna ayi sam no gutala ma dalil do eske sam no da do ti ta gatna awa do ni dalil loro sam no da do tuna ma ta ton dana kala de lan amdoni somno da dawo sana amdoni nada adar sana zade yen lenye to su waktu kana la lan ultia sana de fuye doro konya

0: ma faras kram dilan kala samno doni sandure amdoni facebook kundo gre borno ye dorda ye tagatsana ma de kala lanza denyan aye samno do awdoni shinan kala samno da dortana ma de tonde na kurujiri ro samno jiri ade de kala kala da wujuta bermiyo lan sudin kurufu tuwa tenas waro kati kada chitipur miyo so adokto alan kreje nakara da jikaron tuso ye rasa faras kram dro tamin kala za walwa mana ye zafuru usku pal diyo lar fal usku fal diyo arak super aw super lar super pal u diyo indi super lar arak diyo denye zawal dede kata gamia daji suma na dama andiro bayan gine go kam la gana assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: kilewa sile nduma na jinda mbo ndu Pai bandu. Ko
1: ana na ritmo.
0: Gana zo lukutu musko fandima watina da bone zo wonde de tibangana kana masha Allah. Zo faldu rizamu kakallo fandu ya zo wal kindime de bono super lar super pal udio indi super lar arak dio. Aw super usku fal dio lar fal usku fal dio arak super. Da so ne ran mun an da fandi Assalamu alaikum Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam nam du mana jindan bom
1: Muhammad mana jindan zo kula
0: Muhammad nya kirnye Muhammad nya kirnye de Muhammad zo wannan kam wata musu fandi ya wata ne bon Assalamu alaikum
1: Alaikum assalam
0: Nam du mana jindan
1: Ndaru dolo.
0: Kelewa asile.
1: Ah, sui kwa mwere kwa mwere kwa mwere kwa mwere kwa mwere kwa mwere kwa mwere.
0: Kwa mwere nye kiri nye?
1: Ah, kusoto aru uso kandiyoro kwa mwere.
0: Nale ushe?
1: Ah, samno kelewa asile, sidi utartano alhamdulillah.
0: Hmm.
1: Ah, koro edisho maana alan. Si ao siku amso yunguro, ao samno disi asaro kalakuna hundu. Surodun amala nde se a prioritizing to the not la na sha ati gare din
0: nya gari nyen zolde kutono ultum musko pandimi an da bone super usku fal dio lar fal usku fal dio arak super mana botma de fan ma
2: fangana mana
0: amala nde se a prioritizing to you know ari nan karam sai sai soro somno da siyasa tana da gulsin nono aduma da ai gullimin kaladan
2: awa zina da misallo kuma diri kamla kamsa sha wazana mbi ma kuru kamla wani lamdon soro party falle da man kamla kamala wazana mbi yo lezu kamshi ma madan na somno da lan suriya somno shi ma da biya siyasa shi
0: ni airo ne di somno da siyasa da ni siyasa dio gidio ainan karo samno da siyasa da yertin ba tumburo salakin
2: yo awwa zina da facebook connect da gultiya kan bula din facebook su din no so samno shi ma da duata yi kanze yo bula bula dinan da zamdu ma kuma siyasa wuri shi ma isun guro wallo yo ade suka andiranye siyasa siyasa na kin shero na samno ne ro kin shero da me mbau
0: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jin dan bo
3: Babana to jane Umar Habib ngora gambare ya wakil karabka da karantu ya
0: Umar Habib na karinya
3: Angala ku so taro so kan ya gona futu class da sai class da yanka laksa
0: Na'am
3: ah samno do ne na sha Facebook ke citibulin me ah sai samno da class len sai tartana ala kala kalzu
0: Amin
3: shi da samno da afiye yayi shi samno da herre ma kala kal shi surorin ishin a shi kuma na sha da na Facebook gultuna har kamla an kalta sharo me Facebook kin sharo min shi a wala kacin don zuzutu in awladin arewa na kamla bula gaden kamla nguro gaden addai wana kurshi sha suro da na Facebook yan rumin din ga Allah sha karun me kasatsi amma sai so samno di kultuya da Allah na kamando da rawin dan misal la kamar an da me na fata radio boye na re kamar kamla kaman an kalta ture inde mbi amma in samno la wa azu lanya samno din sabciya Allah na kaman da shimani are a shara she kam dangilar ma cin rumiano ne min nan ni ra tifan zan wai kam gila gyan wa cin ro filiz yan ne kur kam dangila giro wallo ne samno ndorin suran kawrin gila ngala mananin ma share

0: ngala zoro harami karantu wanda kan jase nan dia koze to ngana tonton pulle adya fano akura dia masuro paraskram to ne taman karya kasuelan karaye na do ne futu fano de kawo tusu rolenye shadin taman do ne kinda fetri ya gas mata kura kura ya buri de teya nan diro benge fano akura dia mata mun do ne daji kawo do ne realia sefa dola kunteno nan diro ta wanda benge fano Raja kwa loktu barna tubaro nila nye zol mana ina ndiro kanya Andi abonu kura de mataman kariyaka suye nasha andwe andiro pengui Zol lado ni andi abonu ima desa ndi masupar uskupal Diyaw la arapal uskupal diyaw araske sepur au sepur lar sepur fal u Diyaw indi sepur lar araske diyaw in Andi abonu ya daji taman kariyaka suye nasha andwe andiro pengui Daju kwa loktu barna tubaro lenye zol mana da gota bali nyan sawu taman kariyaka suwe nasha gade gade paturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushekin shiro paraskaram doni taman kariyaka suwero.
1: Bala ali taman kariyaka suwe ya Umar Habib ngura gambore wa jiri tarapaya doa kura suwe.
0: Ngala zoro Umar Habib nya kirinyan aye taman kariyaka suye nasha gambore.
1: Ngala taman kariyaka suye ala ndara kutyeze.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Batirin de mbe sinana nde si gai toji sinana yara titin gai remote ya gai tibi yara sinma sinana ngulo ndo yare.
0: Naam.
1: Pande na yara miya sa indi de yare mbi.
0: Naam.
1: Amma shi ga na kura dolin da ifal da naira yar indi sai indi da naira yar biyu
0: na'am
1: ayo kuma amma batirin da yake batirin da kiran taji sarin da yake ito je yara sakin
0: na'am
1: radio da kuma ron nan na kirin yana da shi ya shiro sakin ga nan gulon da kura ide ga nan data bi
0: na'am
1: kiru kollo naira do kollo sha ta dadin
0: na'am adar kaunda yero legend
1: kamaro ka kiyar ta jari ta kiyar ganan zai ka mawo ya maro lejin
0: na'am ka wuce ji da baro wajin duro
1: ka wuce ji da baro wajin duro ki ta caji inda wa shi ta kon ga jiri waya da ta caji ne min waya a wannan ke kon nan awon din dai
0: na'am
1: kamar battle din shi a wajin ga tulumi wannan kalan nan mai kamin shi fi radio da yaro
0: na'am
1: ruto ja ne kuma ya sanana da yanzu ba shi ma ji surorin yakin
0: na'am
1: ayo ko reza ndembe reza ngamma drotte ga senare kollo tonera mia profango yedun sai miyo isin ama sai miyo ringari ngar busuro ngara saladin
0: naam
1: asuru yumin ma ama kollo tonera nera mia mia
0: naam
1: ama reza ka be reza ka rusro fanzen sai hu isin hu du yumin ma sai yer jero ngara saladin ama kollo tonera nera mia mia
0: naam
1: ayo kurman dai kazumun be ki shiro jansi do ne kuma kazo mu jansi da juri bonle kuma Madrid to ga Arsenal to PSG to ga juri saladin yangen su koriya kula tare
0: na'am
1: kire sai yangen za kula tare na yaran duk sulur yar uwan
0: na'am
1: amma ga ga mata fande yo min ma na yara duk yar uwa yangen su da duk indin yar uwan
0: na'am
1: don yaro saladin amma shi da ya ga mata zai yangen uwa kula tare da na yara duk indiya da
0: na'am
1: kuma shi addaman kwaya ya fal naira dofiya ka man dai kuma jare ne nan gam dai da mara
0: ade
1: yo kujin da yambe kujin gile ya har shi naira dofin ji
0: na'am
1: kujin da shi shiro yeni sai mara naira dofiya sanyar hun amma yenin bai shi shiro nan gana ka tifa dai tuna da har shi naira dofu ko ta saladin
0: na'am
1: yo kuruman a umma sikan gai gina ta yambe ta almarin gai fatandina da naira dubal din yar indin in kala ro ma sikan gina a wani ne shuda ta fatandina chawala
0: na
1: yo kuru azu sai na ka almarin din fatandina har shin da naira duya ka ande
0: na
1: yo kuru gai da ina ta kan bun da yar iska kamar taliyan da naira yar arakin tuna bai naira dubal nan dai mai kobo da naira yar arabin ce kullun da naira dubu naira kiwa
0: ade
1: rukin ka fanda ya shakare da naira dubu kullun yar wannan da dubu naira arabin nan dai kana wore lati goro ku ke taman kala ka gala da
0: amin ya rabbal alamin an kala Angela Zoro Umar Habibu Nguro Gambore ni elektro agono mbono mkuradie mataman kare ya kasu ya awa kadae apa yang kemain. Hata kazumuto ni jesil anbochi mada kwenteno. Assalamu alaikum.
2: Itanji wale. Salamu wale.
0: Wa alaikum salam. Mwisho kinshoro paraskaram doni taman kare ya kasu ya nduma na jinda nande aboni mi.
2: Bala li abba bula jakana ya.
0: Ngila zoro abba bula jakana ya nyakirinyan. Aye taman kare ya kasu ya nasha bula jakana ya dun.
2: Paraskaram taman kare ya kasu ya.
0: Adi.
2: Kama soro ngalo borno jare ganala kuna shiyeji raba jidina.
0: Naam. Ngalo borno jida.
2: Ngalo borno jida.
0: Naam. Ndautra adi.
2: Kama so sai zaka ma dufa nera men chuna to chosa yerin ya to da chosa
0: naam saladin ma tladin ma ndaw
2: aha sallai ma dufa yerin ne chuna sallai
0: naam
2: kama so ro ngawni jade bikanto na tin bikanto na tin ya de shenera yer jo yoro kama yer jo chuna ma da sai zaka ma
0: naam
2: si yarim da so da de kama ta ma da kullo kama bodo arin da shi yer jo chuna so da na la yero so che sallai wala
0: naam
2: Kuro vikara au yuko nade au shinkava kanji ma dibulpa kare.
0: Naam.
2: Dufo liyeruwa bidakana njene.
0: Naam.
2: Bidakana njene. Kamazo fulafa nera dufo liyera yari ya kaf. Nade chayi kiri gana wakuna sarayi.
0: Naam.
2: Kuro vikara au yuko nade bieto shakareji tematara ale. Darason.
0: Naam.
2: Nera yari ndi kwa shida kwa kakallara mbiyamari kwa gana au kullara shi nera miyasa sa zaiza kaze.
0: Naam.
2: Kwa vikara yukuna fiata nera yari ndi shu njakana jawa lafsaso dan yari ndi shuri kaya.
0: Adi yaro adewa.
2: Aa yaro aha. Kamado kukalua yari amusbiti nera yari ya kinshu mbula jakana na usul lai mwale. Kamado jiri awa kwa wala so jiri fa bangla so mbiye chaji dan mbiyamari chaji se.
0: Naam.
2: Sirene jakana da wa fallar ma shi nera miyar chaji dai
0: Naam waya ma nera miyar chaji tin
2: fa bando fa ban nera yar jo chaji dai shi kuma zo katare nera miyan mi wannan bula jakana na sallai ma shi
0: Naam
2: zinna antena da aka tiya biya ka shi sallai wala
0: Ade
2: ngala bala da sai tusha
0: Amin ala kawai sare ngala zorin yura screen yana abba bula jakana ne loktagonum Bwana mkuradi ya mataman kari ya kasuye nasha doni bula jakanae nye andirobe ngemaen. Daja harami kuruntu kwa loktu banna tubaru na ptundua ya sawia. Tusu loktu ganaru linye isha. Daja waltezo walmana ya da kanya taman kari ya kasuye nasha ndwe panturuk. Daja kawadungu wapula ya da kuruno.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. بلا جدي دارك
0: دارك ليه دي؟
1: لا سلام عليكم.
0: ما شاء الله ندوفن دي.
1: نعم في عائشة غني محمد قول لي ما تي.
0: كلا عائشة وش كان شرف أصلا من نجيرو؟
1: أنا وش؟
0: نعم.
1: بروح أول مرة تجاني فترة دي ولي كريم جاي نبوز جاي نسمع سندي عدم أنا. Jisim ini ni ro na sya kisiana kisiana otu ale wa kariza kama se ronda de kondo ngana
0: gay
1: ba ni muhammad ngoro ba fa singa ko ngiro li wa ngana ji ani anti ba na krani avia se ronda de kondo ngana
0: ngala ala doktora ni kranza na walza
1: kama ronda de kondo ala ndero ati here
0: ami rabbi ngala zoro Ras kenyana suruh kasar ini anda apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alaji lagi beri undang dok ya.
0: Undang dok lewat deh.
2: Alhamdulillah. Alaji kalau macam kalau sebelum bagi tu aku dia member kerapan radio kerusi mana sih?
0: Enggak. Alhaji kalau macam kalau ujek ngejar fokus kami ni gero.
2: Masha Allah profkran ningi ala nikla ama andira de ndara sonda de kesuna samwa soro ningi yo bara bara ulna ala nilewa hirra wanyo kamandi
0: amin ya rabbi
2: masha Allah dai ngawade ndai bila ma mustafa ajini bila ma doi suleiman tibe mbaro ti ngao kwata se dai shiro ndal dogluna dai fatima mere nya kwata sa aisha faria ba na wai na ma ai shaga ga mariya sai san masoro sai jiran da blok ya wulu na
0: gala
2: ai ka karam ka radio karam tu sai ya maza sai kace yanzu am ne baje gare ga suna san masoro sai jiran da blok na
0: gala zoro
2: wala hadin gurun ga boriya kana umar hadin gurun ga boriya kana firmiya abdurrahman ga ba kasiya mamman ga ba kasiya san masoro sai jiran da blok na kliwan cin ya ala zaki ne
0: gala zoro kakal alhaji kallama kin carlos ala liwa mara gumtena waldo kuro ala lokora nya kranza ina wol sendiye assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gaji
0: ndado kliwa
3: kliwa assalamu alaikum
0: ma sha Allah
3: alhamdulillah
0: gay
3: muhammad goni salim alajin
0: gay ushe kan shura fas ka madro ya gwen
3: Alhamdulillah kliwasulai
0: Masha Allah kliwasulai afi mabana ta ba
3: Kam ko ni fanzuna so wa kirna so shali wa ngana burni abula da so
0: gala
3: andi ala andi ro wata here sada
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: gala baraka
0: gala zoro Muhammad ko ni sale ras kanyana shi electoral bozo ningen za refturo Assalamu alaikum. Aya di wonder comes the Leona. What name is Kofan Dimi and the Abone Kaudon Lokude Mgogna. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dar ko kliwa.
0: Kliwa salai.
4: Barka alhamdulillah bula amur gana mana jin ko kimeri bu mana mamri.
0: Kela zoro bula amur kana. Ushe kan shoro fas kamadro.
4: Yo lale ushe.
0: Naam.
4: Jaman de hero tam masoro nda tun dogun ngana
0: gay
4: bai fatima gwange zuwa da wuri hero nda tun kliya gun ngana
0: gala ala fatima nya kranji no wadalok to ala she
4: watta am bale nya kwata se so aisha goni muhammad to mor malai ba mai so jari muri au jari gamma to alburi gamma to bai tambo to super na kre to ba jari muri wari unda na bravo sere Engi Raisar ma tarefa Muhammad Bukar so dai bagu du zuwa Muhammad bai fata san ma soron da tsanda gudu.
0: Gala zoro fulama Muhammad kana. Ala liwa ma da kintinar wadu.
4: Ya yawa na ku tambari a sai yanga urkol zai rodi wa
0: mana. Gala zoro ni ras kanyana ala wata hira andiruci. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam
0: da to. Dan ro kliwa de.
5: Ya
0: sai. Alhamdulillah, dufan de ndo manajin.
5: Hafsa muraji na yayi wakil karfara
0: ke. Hafsa ta gulo?
5: Ah.
0: Hafsan guro ajilare.
5: Wakil karfara
0: in kella kaka la hafsa da wuce kan shirin first come ninge fatan dara sanero
5: yawa da ne wuce ko sa ban man ni sala ma dan dara sanne ta masa duna
0: in kella askan yana ne rawar mu yana ndiye
5: yan yana Fatima ngure ma ko ya dona
0: gai
5: Fatima ngure milenia ko ta siya dona hawa ngure kumarare ya dona
0: gala
5: amma mai ta ngure kumarare ya dona abba ku fare dona
0: gala hafsa alanya kranzana wadlok talan nyaras kanyana kasada gonon foras kamal rutum nyeliwa ma ndiro hatiba ye jo julu hai isme sukoon hai iski masti mein ghoome ja assalamu alaikum
6: obe parwa assalamu alaikum
0: wa alaikum salam daro kliya
6: Haji Gajimai da Kuriya Sule Tarar Abba Bukari Yarima Gure ta zanne malaki.
0: Kai la zora Abba Bukari Yarima wuce kan shoro first come Ningero fatan dara sanar.
6: Lale wuce da dubura hawalin anti Aisha Bala Yarima ya kama ba ma marba ya sale da kar ta kallin ta a dangana.
0: Gai.
6: Da jikin indi ne anti Aisha Safiya inji mangura barbar mallawa ne na da kar ta kallin ta a dangana.
0: Na'am.
6: Da jikin yakin ne Aisha gwani Muhammad Burad bin Mike doktar kakkalli Aisha
0: gai
6: sai dai mai Aisha Muhammad Burad Fariyai doktar kakkalli Aisha Adamuna
0: gala zaro Allah ya karanta na walza
6: da jiran ma ba ali ba bangura kanare doktar kakkalli Aisha Adamuna alaji gajin kiranci
0: gala zaro Allah wata ya rasar abba bukar yari ma donin kurofi zaniro askrin yana kasar duro lokun zago zandiya buturo lokudi an da muska sune ngo kam laifal assalamu alaikum
7: assalamu rahmatullah
0: dawa rubdo kliya
7: assalamu alaikaji
0: gai dufande
7: fatima manajin gure me ne ya kwata sela
0: gai la zaur fatima ngo liwa karanyo gamzana ndani yayi wone ga amla kala tamama
7: ha kirma laiwa gizutsu ma cike kariya ko
0: gai
7: Eh looks Alan Ascrite na se kam do wali wazina usoro. Eh alaman na ba away bla modu gwe kimeriye. Hafsa sawaye. Sei Alhaji King Kalose kam mabiya kam looks Alan wali wazina uso.
0: Gai.
7: Ndiro Ascrite na se hakana.
0: Naam.
7: Dan yi do bala gaji mai dunan mama da dai jamiim darasun ya samma lokto alan yaro darasun do gulngana
0: ngai la zor askrin yana nyiro andi ay andiro liwa magan turo
7: ami ba dai lokto alan wa krin zen alama bani sho ahmad tijani bani go amamad go ni sale kuma ya zutuna di ay jamiin zugare gaptuna so samma sero lokto alan darasun do liwa gulngana
0: ngai la zor fatima re
7: da jiran mu da ay kam do wa krin zuna so ba la gaje
0: gala
7: kana ba ka mu ba kwa baro lokto Allah duwan bana zo ali wangana bala kilewa sulelan ni ala nam kam kolso
0: amin ya rabbi amin ya rabbi kala zoro ni ras kinya na fatima do ngoro milenia kota se lokto magonum and ya botro kranto daji fatima e botun zalan diorwa mana da kriptanya Allah darem doni first kam doni ngiye kuye ma do kashe kuru Allah darem doni pela doni nandiro first kram ma kuru adem hawa ra doni chida doni darasone watu kuye ma larafa ya maro kashe kanto susu kasar don ci da on dara sun ne altano so engineer don doctor kalkalle clandin tare da dazu andro fle ya tamtama sakana ma engineer mustafa mai mustafa ro doctor kalkalle ma alhaji gaji medu nan da fadiran andan da sai bari kafa kuma ya landar fito ma sara kasuwan chai da wata ishe namnya nan dro fres kama gurin sartara hawara ci da ga da kodin mitaga turo kawdo wat herre